0: Kun mazali ta mahunga ta kan mi hiwa siwiri wiki XK FM. President Cyril Ramaphosa ahangyan tege vi kwa mak ohun. Yi on he ti trai ngi kula papilo hun. Yi he ti gga margani kwa unsin athisa hane ke gandeya kastiku ki kabai anghi he at ene wakandeya he ki ti trai ngi kula papilo hun he gani ko hinchi gya he gya pangai gya onhun hi. President na kam gi ngoli tuwa ya gi okui a ngoli ngin ki kan hi a oli sikwa ha wa ti trai ko kamagani genka au gya ngoli dole gi hun ta awola Ramaphosa gi ok ite ki tia ka nghe gi u nguleng ka khoda koma tu ki stel sela nghe ji kha hi ji ji nsi gi kwa akwa sam ta ka ti ka nghe paling ngos sangge si gi a okwa ka engwa gi frundela ki ka mandragan khuna ki ka nu kha gi lisi ko ya nghe a wa ti tsoeng ka ka magan gi kwa wa kwa gi ka u gi ya ki ti ka nghe ka gi a panga ko ta ka gi a yi ngi on san vi koma kan ki kan ngi president ya ta ne vi koma hana ka hum yi ngi ji thoi ngi kula khano hum yi ge koma gan gi ji gi ya ko ngi ge ko ahana vi koma ya gi ki ok o ita gi hawa ki kan ha o regering ki ile si ko chan ki ti thwa ge ka hana vi koma ka ngi i ko da chan ngi li si ko ha ngi gi ya aba om dia agi ngwa Jordan Hill Lewis president Cyril Ramaphosa ki ya okui ki na kam gi ngoli jwa ki kang ha wachi ta kwa ngoli ngum ki kang hi wa lisiko ya ngi ha wachi kwa komon gani ngo chi gwa ma ko ang ki kai si ton ga gi ka wana ga tu si he gi chi ang gen ka su kwa he ko ga thama ga gi ha ki jwa thama khu yele Lewis Ramaphosa ki okui ka gi gi hana ki South Africa ki ka economy ki ka la ka tsotsi ka ang hege anong ta ki chi tshwaing he kula pa pelong he chi gwe khama kwa ang yi hin khlen de ge a o tsong ha ka ki kan ta ka he a wa o kuin ka ang hege hana ka ngi ngoli ngi ki ka economy ye sang a thwisa o ya he a utsela o a chi ngau ka impali sa sanga wala ha chi cha ile Lewis nga hungia okui taki la hangi kwa gigi nga hinka nghigi kia chitkwa yengi kamargani nga chitgigia kwa nga kwa chitzala hong tingwa ki South Africa ki ka chitkwa a chitkwa yin ki ka nghi au omia tikwa tuwa kwe ki ka nga hinka yinkwa a gi u wa chika nghi yin gya tini chitgigia taka tini kwa chika nghi sanga tuisa ama ya gya nga taki dia a lisi ko chan ki ka nghi a wafrundila gani kuna ki ka panga ki gwarta vi koma tia hansi tutu gika kulu sun e ki ka hai a uwa ti tkwin kwa koma gama ka ti gama kwa ngi ka ngu a tia ka nghe pali nga si sangat kala nga e he ki manestra nghe banalan si sa ka tia hun Leon Scriber ya gi kwa a santiu si si ka ang ti tkwa ng o hun tu maang sang nga wayim il Louis nghe a okui ta ki tuan si ka nghe a uwa ti tkwin he ki koma gama nga ti gya kwa ng ki regering ki gani khuna ka wati ka ng hi ng ing ki dong ng ki sikha gi ka sa ta tia ng ka chichi ka ng hi ya gyan ng kwa chu chichi ya o politika ki ka chi ki ka ng hatu ki hangula tuwa chi ka ng hi wola ha ng si gi ka o ya gyan ng ta ki RNE ki ekonomi ki ya gi ka wachala ka tia ka ng hi wola ng yi da kana ha sa e ngwa ki vi kwa ma ki ka gi ka hana he ki ti tkoyi ng hi kwa kama dham gi hinka ngoli gi gi ko khame malika ka ngo kan ka e ki i ngo tu chun tu khau ten ki i department de hegi ko san chog gan ko na ka tum ka ang kang hi a wa ji song chan che ka ang hi sing ki ngum ki em i fi ki ka ga ki lina ka power a ka han su gya kum sala mu ku ne kan ka khau ten gan ko na ki a lugalo ka ang hi sing ki kham ko ang hi ka province ya ang he ti tre gi ko akunisa ta ka ngumkang ki ka ne tangsi ka ege pilmelo ki ka chimbu gane kwa nga ka chik dhe ki thama ta si gya thamsang u kulite ege kwa ng hi kahin ka ng thui hi ngalua ta kahin ka ng ka si ka kumisala ta kia kwa waji song chang ka oku ik o ya ng hiya profensi ya la ki ya wa Steve Mabona kia oku ita ki lina ka pava ki ka ngumkang season 5 ta khat day sende ki ka chik kahin ng hi kwa awana kengkang oi ngkang ngkang ki lugalo hungki ka iano nerti 3 and diar taha ki khoting gan kuna ka yeng kan ma ki gam na gam ha ti khai ngi sin ka ang am ko hani ki kolo ki khai ka ngi ngi un ka ki ik a khasa rama pusa suri presiden rama serol rama pusa ahm ti wisi si kan sumana wang hi ku ki kong ka chang ya gi gi ngi ya ki kang hi ka a chi gi koi ki ka sa ona ko ka ki chi kan ka khasa ai fasi ki ngi ki atenes ki kawi Chikhaya ang hising hi ki tuwide ki kawa ang hitwi gi kwa agala Alexander Zverev ya ang hiwa Deitsland ki kawa ya plumelo ki ka Grand Slam ki ka titel ya gigi wana ki kang hi awa chikhaya ang hi atindi ki kalugalo agi chua Italia ki ka Flavio Cuboli nakam Fransi upa ki Paris gano kunagi mayam. Kundaka kika ngi saki fanwa kia ses fir, fir ses, ses fir, ses siwa, he tiki ses yin kia waka. Nihen tu naka kawa zaref na ahun, tu naka pili milo kika timbu, ki Grand Slam ki ya half, en straight kika ngka ngi kika tukle firi, ya uki kama, kwa ngi ya kwa ki tuisa, muku kama ka fasi, muku gu kopo. Ta ya, hiki Novak Djokovic, Rafael Nadal hingoy ki Andy Murray chitwa kikifiri hingka ki ka Grand Slam ki ka nghi awa Olympics ki ka khawa mandalia I kuki wana ta dhame ki gani khuna khawe akhste ki ka lugalo ngkwa nghi Arislan ki ka wa nikhintin khawa Mira Andriva Sabado kam ya plumelo ki ka Grand Slam khabe ya gigi wana. Tegi ngasi wala a wa ah irum tindi da sam imu gi ex ka FM.
1: Kame teki siyebe am tako se siyebe kameni tenge kara kwa no mbamba rado akeke tena ngikomaska te ubore ki sarati yafta kapunda. Presidente ma Cyril Ramaphosa a ka te kwa khano jawa a kha kon khwena omba para kha mo ka kwano ya kon khwena a khama mo ko jere guta anange kha ngwe a ka ka ta ko tsa kwa na a hiye gwe a omba para jawa kon ki presidente ma u ka tsi u iska mu nikitin ki a kra te khamste ko yetin kamaka omba para kwano ya kon kwena o mutitu he khama khom ka sata presidente ma Ramaphosa aki kham anitama akara ko swereti si hambo do sana khoy kho ji no sikiti ji a mo ta mo ka kwara ko ya kon kwena a te ku ka ko ka ji a khama mo ko khom ka sa ta khono aki ngomwe nata bodra dama mo ko mandai ko amutetu ji kom kai ngai kha mo ka twane ya kon khwena tinu jao ka ta presidente ma a ka ta kha si ngai jao kha kon khwena umba para kwe twane ya kwe a khama a ka te si mo ko kausan ta kwa na ha khana ho ka ye gwen khana khom kar a go ji guye gwe ta ko ngai kwe a atho a hiete seta khana mutetu ka te ko kunkara ko si jere guta Di ayak ete koma Jordan Hill Louis ham ane a President Cyril Ramaphosa sikuyeti khoy uka tsesu uisika nata deko kukai gure nge kha amoka kwani yakon khwena mboronga khoy a nguyeti he Louis Ramaphosa akleji a khama dekate si South Africa sidi ekonomia di mboronga a kungwa tebe ngan omba para kha mwaka kwanu ya kwan kwenki tama kama a kata kwanu ngwa manda din kwena ngusu ekonomia a chika tebe ta he lui kham ane a kata kwanu tumwiko teko hi a kata muna seti kwe kama kwe kwa na he South Africa kia tebe si kwa ngwe di tukwi kuhu a ngwa teko kumuta akwe a khama akat kwanu dia a he te ka te mutitu ji amite ji nata bodra ki ngwarata e gwe ta khoinu mutitu a khangwa ka twara ku ya gun kwindi a khom kai guta a ki khama akat khasi ngwa kwa ite he ji boda ki ko ji ministerim balance saka ko million skeber am a hnyatin ji a Louis akatukwano ngicese kati ko ombapara cha ngakwara ko ya inkwen atie hi te go a go suyo se ka ga go weta mo manda aten kwena o se o siki no tshutsing grupo no politike di kwana ki kuroko a kya aten kwena veta gama akatukwano RNE ngicese ka ngusu ekonomie abase gwataya go sunkara ga go tshubuka sa kyate tako jao a no kha mo ka sire ga kwena a go qaqa yo ana kana di sire tswa yata Gauteng su departamente tshoko ana kwe sika nyamo ga go tetha ka kwe kwa Jackson sia gwa tihe tsebo e ikwe a kwe mfie a tsatsa a teno lena ka fere a nyam ka sa Gauteng a tswi khanga o etsa an kiri kwe mukunda ke go a tsho si nyame go tetha ka eta tihe kwana anka e mo go e si a ke tsonisa ga ngjwanga he khana sana tota kuye chade kwe a departamente ke Steve Mubana a ka de kwano lina kafer cho he a ke 650 days and quintina ke 103 der ta nga o jiki gauteng su siki te ko khai gwe tinu an khwena chos na go kwana anga o ke tsousa dango ati a jwanga a tsa wo ka di a president de masero ramaphosa ha me a ng choji a ngi ti vi ke ski te ko a karati boris u khere o he tenese he Kam kara corona ho he wokrina ko ha khwe a Alexander Zverev Deutschland koma ham nyam ka de Grand Slam title a winner ta khama tin kara se corona ko him Italianem Flavio Cobolem a uka tseka Francis Opeki Parisiki winner di go ka ko jikwe ko nta ko ti 6-4 4-6 6-4 6-7 ta khono 6-1 nnyegen tona ga kurikom zerf gamme 2020 ka nyam ka di firika koma grand slam si o half instrete a wokurina tamanu khama a kopie a suye hiwe a tsamsika khama novik Djokovic rafael nadal ta khono andy murray ta gaqwa firika qwa yo gaqwa grand slam a Sidi Olympic khouti medalia a winner hekwa gakwa ane James Jan aga corona go nye kwe kwe rese kwe 19 kwe kwe mira andriva satra kha tseka kha sidi nyam ka di grand slam kopi a winner ti ada te ya ha ya khiri khirin te boren khwana te komsen akhirit amno xka fm ski

0: tsametegite mo no tsesekat o n akhire ka mogwana te ga bana ga mbamba kwa gwe khoma na gara do qeqeten khwensega no boritewe tsisa ti yafta kapunda gauteng su department de choko anekwe ntseka gana o ne abasi gwata te go tra ka sa nkwa jackson siya ti he kuro eikwe he em ifie ta qite jwanga he a leno kapofer ta qite cho shwe a ngiska gauten anga o kuro ti he qira he an kiri kwe mkunda e kinge he ngo aki nyami ko khuji te ko tra ka e guta kwana aki an tsuni sa dango ati a jwanga he aki kwa guta kui a tra te kwe a amkunda ski steve mobana aka de kwano lena kap fere nge aki 65 days and the chat en kwena 133 nga o jingwe ji gauteng su sikiki de ko khae go tinu ana go nyam ka go de ko cho ka no ana a jonga a wo beta president msero ramaphosa nge go cho he a nge tv kiski si ko a karati President Cyril Ramaphosa jawo cha qon khwena a ka tsi omba para a no cha ama ya qo khwe a acha jawo ka teno cha jiri sana gutta khama a ka tkhwanu jawo di ka ka omba para khwe khwena di a khami ka tkhwanu cha tsa te an ata President ma u ka tsesu u isika ngo kitin khwena a ka tin si nyamoku mu he tsuni sa kha khom kara kha kha tsamo ka tswan khama tin khwena o kiri he a mo go ta Ramaphosa kha me a ka te si jawo kha kon khwena ni omba pra ya no kha ngo ka tswan te kuna a khama a ka te si mu manda khwena tsan khom kara nga khwe gwe gwe ta ko nge khwe a atho a hiete a zire go ta dri dimboronga khwe a ntsika kha tseu kaika oike teta di wenka si stains res ta khono kurun stati ta fre stati su aniski yenan fier ta kilogram dit a go ye copper cable se twa khoi ti ne copper cable a mo ite kwa nu ka ng kai nu sieba decent a khona tran di size polisa na ki ko ye gate ko a Josephine Rane a ka tkhwano khan a tun khuna a kra ting se hu tu a wana na khata ya tsa ita go a kruan statika ku ngotita sie ko tong ka sa a u te nga ta go mogana si o rote 3 tsori go kwaseta ta ko si khain kra ting no khana wo ti a ko per drati a ka di tsheki dre kan kwa a wo go itse ko tsa go go ka tswa dino a kwa a ke sinya nai a nka o a kwa tsa o ro hi he ta ko tsan kiri di go a ja o ka ke a kwa go ye go enta bori su khiri o ha national department de auto a ku ka ko he cabinet na o ke a do te kwa na ha ra a ka tkhwa no yo ka kurota jise ko e tol si ji kurota san kwasene na kwa iji a ina mo ko khe go ta national pat agenska pa sanra khasu ane a ne se ie kwa ne kurota ji e tol si ji a khabana kha te ko se go be dao jao ka kun khwena muteto o ki e tol a kwa hina ana oji tama muite kwa nu ataha ti tamanu ana osereji ana kere ka se gobe itol su stel sul ji muite kwa hanu te khana hi ka ta hi siri angu khana qaqai ta ko dam am gauten si ma te ko chaka ka ta ara te bore te khiri khiri nyun khawa na bore tin ire kam ni xkfm kitte tre gwe
1: Kukun mazilita mahunga tangang ming hiwa akhir week ex-kaif imta ak ki konfir manita. Kau tenki departamen di ing higi kwasan tuga na kunang ihang takam kanya tuhang gihing kakang kang hi awa jisong jan jay ka aniski ngam ka akay ka nga im ifi ki ka ga lina kapava ikumi salam. Kau tenka na kunang wako yin sigi gin ham kasi gyaw ko itagi kawa provinsya ang hiti kasi tuhay gikwa akundi sa ta ating nga ka hong ka ng kani ko ang kika ni ka ako misala ta pulmelo kika ga ati kang hi atama ko ang ta ngoy ki kang hi awalugalo ko ang hit kang kakunda tuwing ako ay sige kisung ukoy ko ya ang hiya owa provinsi ki wa Steve Mabona kaya ng teki elina kapawa kika ng ka ang season 50 desen kika tu kwa ing hing ang kahi ke yan under the dream der ta ki ka lugalong ko isko chwa chi tra ki khoting kan khuna sige akwa waka muku ons golokang hi se ka kan ngau ki kai ka ngi ka teni wana u kan khong hom president Cyril Ramaphosa semana ay ku ki kon ngang kang ka chi de apanga kwa ki usala kwa ka e gi ngai ngoli President Cyril Ramaphosa gigi okui tiki viko mahana ka onhu yingi eti tkwen hi kula papelo hi ngoli ka onhi yikuwa ahane ki viko ma hati tkwen si ati sahana kande ya kastiku ki kanghi a oa lisiku chong ka yigi awa hingwa ki viko ma ka onhu ki igi ka onhu hom President di ngoli nguna tongi ngoli juha ki okui ngawa ngoli ki kanghi a oa mantra kai sin atal kon ngoling ki kang hi a wati khoin ko tamar gani ngi gachi gi kama kwa ki tika se kon o ka gi ka ko na ka tu si ramu po se vi ko mahana ko hoi ki ko a hana ji khoi ki kama gam ngi ki ji gi kama gani kwa on ya gi ki o ko ai de gi re khir ai ho ko ji khoi ga ni ne ka gi a naim kundali si ko ya ngi a ngoling kang ki ka wa i gi a tapanga tigi hi muni tigi atum lok on eko kang hi awa kama ang hi kwati gi hofu gang ngay gi agam ki kang hi haliko ang hi wa stain sara si magi kurun stat ki free stat ikuna yanan fiyar ta kay kilu kharam ki ka kwa perfiyo ha sing ki wanang wa yi kwa perfiyo ha ang kawah kwa ngol kwa e siwa desan ah wanar tarandi ki kam halis ng atwi sawana ta polisi yok eko ya ang ha Josephine Rani ya okoy tagi singgi kiko ng hagi toya he kurun stati gano ko na mugi oa ya ang he fiyo ha ang yaki tay ka ang he iya ki tung ungo kwa ya toa lak on ay kawin ki kwa ng kwa ng he siw ko ng ay ki ngayi ta fiyo ha ang sentin ki wana ngayi ko ng lak on kawin sigi ki sila ka ng oa fiyo ya ang he wat a ki ha ng he ngoy ki ti giga ukawa u ka ang he wala ang hiji tkwagi hingi ang watuka hi atu kama kwe ka hong wuzala ifasi nasunale departamenti kwa santa ugani kuna ha kabineti hiki okwe ki jay kama kwe kika wa tibibisi si ka ang hiki wa mahali ka impali nga suku tkaw hingwa ki ka ang hii sungtoku ki tkaw uki itol ki kama kongwa kanini ka ang sungka ki pakalayera tikwagi ang kula makongo nasunale kika tapolong nga khinskapi hi a sandral ki kawi ati tkwagi ang hii gyaukwi tagi kula mahali ka ang hii ka ha wa itolt iki ka ga ki makongwa hiki ge ka ang hii ka wisi si singki ngudiwi hiki hana kula ka mama kanyi ki wana kanyi kula ki tisa tun si ngudiwi ka tapolong nga wuzala ka ahon li siko chang ka ha wa itol ki ha ge ka wuzala u wala ang hii stel sala ang hii ge ki wuzala ka kia tika ang hii ikisi ihan i mali ka ang hii ge ku ki hana u sintane kwa atwi sa mungu ngudiwi ka ka hana yi ta itol stel sala atia ka in sigi ki sung ke sung ke awana ko mali ngu o hu khau tinga ni khuna ki ka tapalu kle kle hu ya ang hi se thoi ko uzala se sung au jala o tagi ngasi wala o tin irum tin ti ta sam ngui ki x ka fm

0: Ya, masu unta mo kami gani mama gini unta eko. Tama tawa su, mag kama tama su unta magi unta magkwan ngay atunta. Maaling na kung atunta masu akang unta ay. Ema ngang di akwan ngang. Masu unta magi unta, cha magi kumkwa, cha magi tali chika ki wa, chika kung wa full kwa chi. Masu unta magi fa, iwa skili kimi ngong ngang di bitan ngao, tama midjala, tama kabi de ngao, tama kalam. Bita lisi ngay kwa chuma kama, da kalam ki kango chika ki we mosisi, da mag kama, da chika juwe tayi kwa ngoka, ike, wa boring o itu gitu sa program te kato ta gitu o sa ati ga ka jo ko ga o mo sis ga ni kuna su ka ka kan mo gudi bi ka kan ga wa a ta ma di da kama ga te ta an ki kuma nan gan ka te kan ta de wasu ko e ta mi kan a ti kan wa me ki kwa sa me ki te ge sin ga te kwa a ta lisin ye ko sa la ko kuma nan gan
1: ma je ka mo ko itun ga i ge ke tin tin mo sis se ka in he i ti ge kon ha mi ta madana tita zuhen ma me ta lesin ye he ke kale ga ma mta ege saka kagangu ta mak amata ke ma o ta khoinu di ta ti asika mangna o ike studio ni
0: ya ka kong la mi an kana tu khala ta lesin ma da kana tu a ngum ko di wisa ku ke kanu ya ta de kana pusin ko teti kwa ti ke ti dem ko kama kwe ta ma kama kwe mi ta lesin kalam kwa de kai kali freskele de mosi se mauna ke mun ke ti di masun ko kwantan ya vianga ti ya chi kwa ti ya kan ngwa ngu kwa kama chika oyan hao chika wa tokum ka tracing ke o te ke kon kwita gisin ke olu ta suge chi gere kom gisin pitre kom gisin te tulu sila ka te kam do wono ko program ni ya wa bu bani o ke kom ngi radio SKFM onor tensio pe neha tulu sila

0: tsame tekise temo no tin ire qamoga xka fm siki no te bori he a qisarati yafta kapunda president ma Cyril Ramaphosa ham ani a do te si nqe qwa ngkhwena a qe umudedu he nqe ngusu he a muite kwanu qe unisa kha do hive ta tikokoma tsai ku hive ta organisasie gesuwe a qeunisa ga kwete omba pera kha ngo ka tswano ya ton khwena a tagwan ya an tswadi tse ange gwa tintwe twi a nyamsana tie kwe ko ha ta ko ana khom kara a ka te si der ta ga yunim ki ngo a ana yo ka ga tswara ga go ta Ramaphosa ham ani a ngo ikitin khwen a o ka tsesu u isika teko kaya kutwara di nata ngikwa ngukwena o mboronga ya teko kumkwa ya gurita frumente su anisija. Tamdi Ethiopia kakwa kwe a sumuha kaya kakwe di kaya ki mbombela ki siye ku teta di Mpumalanga suka a ki seko mboronga a uwa kuita seko ana kwa hiya di make kuru kwe hi a tsa tunga kwe a moinu 2 million randi size di a ngai tam kwe a tsiko doropa di ka oke hoi di polisana a tunhuna tsa a karati tam sika ngye kwa 500 days and di make kai a atsake si hoot a kwa di a ke polisa kwa mata kono kye kono khabana kha in and a half million randi di make a vetre firiki si ho di gata a tsa nga kwa na ska seko o go ti a tsa tung ku sere a te ko hiya te ta kono tsa make a tung ka te ti ko ta no a make ji o mutetu di ta ntsa mkwe tsa mo ite kwa no bori kwa te no polisana atamaga kamati khatsango kwa kusireka go kwata a khatsa siko go ite tsamsika Maganga komisi he Pretoria king e kwa go ita kwa di musupi ate go qeqeta ding a ga o se Erdogan siki dwelem si a si se sa hi ka go hi 2021 khaska seti ane Johannesburg su siki ngie kwa 700 kilogram de cocaine a angainu mumwe si 300 million rand ka sita polisana si ko khoni komisie akam musupie ki qeqeti si 3 di polisa a ko ikite ta kono tswiga hauto a tlo polisa ata anka o ikisi ye a go susa ka di khoi tsamska borisu khere o ha rugby ane Springbok ka a khao kai koma Tony Brown kham en kham tsame a kham ne kai ka no Springbok ka ya khiri 2007 tona khaska a hunsu o rugby kopi wo krisi Australia ka se khiri ku tsamska khama ngata khono ai o ka kyares na ko se ko All Blacks ka a te ko kai ko Nemk A All Blacks kwake Los Kakal na wokri na ima 2004 tunda khasika ya in Springbok kwa a tahia tiyanko kawo kara taete akamska no kham taete kamsi oki mu sanatino an twin kara aspani hete ko chinja sanati asu ok ayiki a wokri kwa kwekwa Brown nema ke kam kwarasan kara kham khuji aswe kwe ta ko anka kusi kham aye ka khu sana kyaris na ko site ko kham kurina seta aka jao ko te se kham kam kuta ta khono kham mi to kha si kham New Zealand si ongo rabi spani aste ko kai khata Springbok ko kai ko marasi Erasmus Brown ta ko mi te si ya tin tsamsika tsousa tsinja san a Springbok skite ko hisna te kha kwa wo krina tin tsamsika Erasmus tsou amata kha ta ko anka te si Brown amaka he tsam khwe undom khwe no ama kha mo mot na kwa na a kaye ka amsi wo kre kwa go Spanish tsaka kara kwe ko kungota ada te ya ha te bore khiri khiri ngon kha bana te bore tsitse kwe 12 ire amno exka fm ski
1: kam khu me zali to mong ya um ya tangan me he atini ruwi ki exka fm te tin ki ko 5 minute president Cyril Ramaphosa aho ngi ki ok e ka ya wa lisi ko ang ha wa chi khoi ko tama gam ngo chi gi gama gani kwa ang ki lugalong gi ha he gyo kui te ki sungtuwa ki ta lisi ko achang gwe ka ang he ngole ngo gya ti sa kwa organisasi ang e kisi ki a kwa kui a o yi kwa tu ka ang he a wa chi khoi ki tama gam gi he chi gi gama kwa ang ki kang he a wa chi bu ang gama kwa ki kong ka chang ta ka o ti ki tui tui kama kwe ta kaka odasin ki tuk tam ya ang ha der tak ki yuni kang hi paling ngoling ka ang hi yang diwi wa ngoling ka yin ki tam ki tiya kwa rama po sang a na kam ngoli joa ya ki ngo bunga ing hi gya kwa ang ki kang ha oli siko ya wa chi khri ing hi kama gam ngi chi ki kama gani kwa Ethiopia ke gaji kwa asa Kwa ta sa gagda bombe la landros of gan kim pumalanga gani kona ki kang hi a wa chule yang hi singi wana ngawa yi yang ikwa ngukuhwa ikwa ngukuhwa e 2 million rani ki kam halisa tisa wana ti kwa ta sa ang statu gani kona kan singi wana sa tagi ngayi ki kang hi pulisi ngayang singi kwa ngayang laya kundra kwe 500 days in randi ki ka chule singi wana ngwa sa ta polisi ngay hngta ne iyan hengwa ki 500,000 randi ki ka chule ki vetre firgan kuna itani ki wana sa ji kwacha sa isi gya ki sila chule ya nghi kwa hudugu laku ngukwa ehi ikwa ngukwa ya hengwa ki ka nghi kwa wana kwa ya kama ngoli ngui ka chiya gani kwa Hiki wikwa mamse waka chichika nki ka chwangu kia hikula ka papilo ya nki apali a oka. Chukwa chasa polisi wikwa mako i nghi ki nghi i ki tuhun ai hana chukwa nki mali nsu toka wana ngoi ki nkula osu o ka ngopangula ngoi ki nkula nghi siki wana ngawa hi. Madlanga kumisi pritore gani kuna ta e kamka nghi khalinda ngolda nghi chukwa nsa chungi da oku i ki kang hiwa a wa arutun ki ka joha yang hitun dak inan tun kha set ki Johannesburg gani kuna kang hi sing ki fisa u sing ki wana kang siwa 100 kilogram ki ka kokain yang hi ka wang ko han e 300 million rand ki ka mali sa wana sing ki wana ya ki kang hi polisi u ki ka war gani kwa Kumisi aha tetene gigi sa a polisi wi koma kong a iko gi hong ki ulay ang tige ki gi kwa chong hi gi hi ying ki o hingo gi tika hi gi kwa apanga tapalunum ki ola ang hi tibi si sika hi sige wana ka hi gi gi akula amam ti kapilu melu tika hi ki o ifasi gi tito bola Sperm boga ki vilunga sa kao ya unhi tanka kwa sa ka hana nko hong ki vilunga sa Tony Brown. Ati kwa unhi boga kumman zula si ka ha wako ka ha tunak siwan tunak ha ki tito bohla ya unhi nguli na nguli khlindi kam higi ang ki Australia gani kuna ya ka a diyavi kwa maka ka ya ti kwa ya diwi tak a ki gaya tso ki kang hi a oa All Blacks ki igi ka hana vilongi sa tapi lumilo ki ka All Blacks los ka kal ya tuwanak firin tuwanak ha spromboka ki ka vilongi sa Spania ki gawa kwa ang hi tia kang hi ya ki ti gri kwa ngawa yi hi ki Spania ka kia ti ka hi gwa lo kang ki gya ki ujilim brown ahong kia ti kwa ang hi kanavizi ya ki kuna e tutu hege ki ufini ngwa ji tkwe ngi ngwa ki kaku ki kango ki ngwa yi e ki kang hi a uwa chu ki ka khandi diwi ka chi ya chi tum gya ya soko ta New Zealand gani kuna ki chi to bola Jika ang hiho ki panggila kawi pali ya usang ki gamgi sperang boga ki vilong isa kong ha rasi Erasmus ki aku ita ki bron aho ati kaya ang hitip dagi ngunawi kamakwe spanikang ha boga ki kalingang ki ngusi hiki tuansi ta Erasmus ahong tani ki aku ita ki bron kaku ki gam ta yang ki ngunang em ta ki konti kri ki jika ang hi ati sa kundisa ke ya khikotka gya sungkwa ka hi ki kang ya tungka khwa ki spani inki khali tiki masi wala wa wa 12 irum tinji ta sam ngi ki x ka fm

لختي عفوا موسو نسيجي نعم كي مولي ولا قمتك تيني كما سيزن توين دخماني تيجي كونكي راديو اكسكا اف ام ولا كي تقوم تيجي تيموشي مجيرا كي تشو اغمي مكو بروخرام ياجي اقوم كي دامين اي بروخرام كا كريسيم كانتا مجيرا كما اسم تشاك بروخرام كا تشوان اقوى دي داني كنا تيجي هي دي اي تشو يونغا Get to the great, come across you. And I'm guessing, Quam, get the way get an hate a head with a richty gay quam, the with a richty, ye get to the great, come across you, gay, little good at one, quake and the dower. Cava reha, bring a giggle, ya go. Gay here, I get a gayam, he quats my am, he. Kwa asimu kam. Wagana kam na kam ke perin wagin uwa ngung. Mge perin wagiga chung kwa gya kolega wa fela kham. Kabisi siga ukame ngung gani kule ngagiga tutuga kwin hong. Kulu u. Ke a vindika ya. Kada wang tua perin wagiga unhuwa e. Tang tua perin wagiga gya ka kwa kwa kwa kwa ngung likay ngagi dawa. Ke manila ehe dawa ngehe. Kwa ngge kule ngawa dawa ngung. Dawa nui daka ko lagi kao heke yunga. Kawi sisi ka hanka ang kena utama dawa ngu yunga ke ya vindika ya ke ya ngung aga chut echi ya kwi heke kete ni a wakafar ke ya kwa kika chwa ngung. Muku kika kwe sa anghi u dewe ee rekhte. Jeta kwa mdike kanda dawa kita kwa utama kwa siu heli siku chwa ngung kege abeskirim waya ke umwa ina khaswarte on mam subu da amku ge ka tuwa ngulika e ege ko e da wange ge ama ma tutru ta ge kholinwa jilo ge kan un ka ba first step ka u khama de wit e chu yunga o berenga da wa perin ngwa ge gya ya gengia felaga chu ke ge a tetel ge a yunga ya ye ge kawa ege ko ehe shagya biskirim o agi ke ngonga ba ngonga muku giga ko ngu khuya dewe echu yunga wanda ti khwa sisi ayi vikwama van kanda umwa heke dawa kwa ngu lika e wa la ngau kili shugo achwa ngu takang sa watu bunga wasisi mwege kwa gama gama e sing hu chi sing ga chi chi ga hang gang manila yang hua sing hu ko ga sing hu u in kha shwerte um ham so kama wa da ba e shi ge kwa ngam nwa de we kwa ge a chung he akwa akwa tutu a likaya de we ge ge a chung akwa akulu ya chi sing ga chi chi ga hang gang a first tan u dawa ehe ge gya da ngwi ke age ngwa singe manila esi ga kulu ngwa dawa tuwa jala ti singa ti ti gala bsku ngge ni maka ke aksi ti singa ti la da oma ge gya ada ngai mazi aktua tro a ka ake anda aktua ge ka tutru ka kulu ko se he perinwa dawa ngkholi kwa ti he kanda da wa perinwa ge kholi kwa ka ba tsige he wangkula ngawiki li shiku chwa nga chiti si gya khala akika ang huti ni wanga kandeya tam ong sing hui uke dewe ay chuyunga gita toto kwe kama kwe usyo tam nga gien chu sing hui u kili shiku ka chwa mchi wasise magatini ang watu mu adewe ki kagasin mpari ngam gien chu sing hui u kwa ngwa mdewe heke chike mtini chwa u mukugika yunga kama kwe dewe si
Waka kuma sila mkong ha sa ulasing ng mungga mtini chu ag ang mko program ta si kwa kaos yung sige akala tuwa sta si kunam ipanin mo yung no kanini ka ang yi chikaging gya kong wa Stephanis Dalam Hambre Benedito ke Ricardo Juhara wa si kwa kawi ng he no kanini ka ang satu sing ke stasi kunam lima kuasa o ina kaji kongwe ama ge asung hong Stephanis Dalam dia mang hong Hamber Benedito o Ricardo Juhara ipani ngabi o hong dia stasi kunam suhau as muntlek wa ka ng he mang hwa a kong habung ga ge wala sing ng chimu sim gira gung ang ngawa ko program ke wuling ng hore gira sa fita te dura chik gira sa kwe program tena kalutom ke wala ng sunga ng ke Yeah, John.

Nicholas lo moso ngege ngamke muli wala qomte ke tine qwa 36 minute ke konke radio xka fm timushi wala gida qomke ntine gida chag ngwa mko program ya gya qomke dame ngai program ka qisi ka nghe mhang batu muku giga gaku qonqa ke program ka chonqa agita ukhama dewe ngai chuyunga gitke dewe ngai chuyunga gihe kwe kamuko ukwa siu. Kwa mgiti nkwati kwa ngawkwe, ke muku giga kwe chusin hi u. Lisi kwa chwa ngangi tseka nda dawa gihe kamuko ukwa ya rekhte hun. Dawa muku ge kasin kwe age gama, age kule ngawa kanyi nki chulo. Dawa ng agita kwa akhia om, dawa ng agita tetota kulu. Yasin uji singa jiji gitiri ngonwa ya ngonwa muku giga kuya heavy dig hake ina kasuwarte o mwa msu wate gito da kwe kama kwa siu alishu kuchika chwa ngu ngeta ngari gidewe ngayi chuyunga wate ge wa kanda dawa ngaya rekte chige agya o heavy diga dawa ngon o mwa dawa kwa kwa nguli ka ngi dawa tige hagi anwe da kwa ke ka chwa ngu ya peri nga wage kwa ha shont kwa hagi gama ya wa fela kha tige kwa hagi gam nga wa kita hagi gam nga wa oa kule nga wa kwa ngi chulo wa kai he trota kwe kama kwa shoge kanda dawa kwa ke ka chwa ngu Vandawa gita gya tuhang. Ya ehe wa. Chicha ngunguma gikwa sakwi. Dawa ampere nga tina wang eke switali. Giwana choga ngungi akala tu. Kanda dawa tini gita gya ya rekhte. Ya ehe ya ngunguma vilungisa. Chwa ngungi hinglungisa. Dawa gita gya rekhte gikwa agi gama. Okeka agi kholi nga waya. Tige chu yunga ukuwa ya vini ka ngungu ki kui aga usa. Ka gya kwa mki da wangu ya gi kule ka peri nga waha. Fri ki nga mwa o kulu o umwa aga chwa ngungu. Tibi sisi ka gita kwa nga omte kike. Dewe e chu yunga kwa vini ka u ti krisi. Ke he a afektir dawa. Ki a fisi sa ngungu gani kunam. Hechi ke etini kwa nga waka adawa ke depresi. Akwi agachi. Stresi agachi. Hege kacho. Agachi. Ka ukam dawa aya. Khason titi gani kuna. Moku giga sing hi u. Manila msu uchi chate. Maka agi kukuli nga wadawa agi. Kukulu u nga wa. Dawa agi katoto kakwi yunga u. Vindika gitika wa kachu o mwa dawa nga mwa dawa kwa gika kulu gita kwa sake dawa kuda nga ya genkwa uwa chige he ya paringa wa genkwa kukwole ukwa nga wa a o chitwa gisung wani mgita kwa sa dawa nga he kwe ya gigia he maza akotutu gika kulu u dawa nga dawa nga chingu kwe ya gigia kukwole ya he kana cam na cam dawa ng chingwa wa dawa ng mwa kwa akulu mwa akutu tu giga kulu u dawa ng

njolo wa mushonqa ngisike incamke moli ola qobke yawufiqwa yawufumaniteke konke radio xka fm chimushi mukola kita qomke ola ncwi ngiri qaba ko program ni yagya qomke journal a program chita nge amwasam chat a program chonga agita wa anjika he dewe skolam him chwa agmi anwa e examen mgita sing he ka khisi ga gya ukumke examen a real sin achwang examen awola anjitim gen hekwa gita thagwe kama kwesyo wan timusi wawola ehe a askola man a kama kwa ke askola vilungisa a examen a giga totoka kwe ghalaya ka tsinke a tunke a giga kawa tuitruka aslaka ngabaya mkita ngayi examen a real si chimba emuku giga gawa examen a lugalu giti kwa uha chimba e ima afidika kuartu wala stelte parinwa wagihinga am kwa e jho kula akuwa giga ngangwa ngawa abali si kwa tu lati angwa ngwa bali ki khadirin da examen a wola te tali ngulitangi kani kwa galavan kakwa ngana kwa khavona skola o kwa gika kwa khavona skola kia klasi ng kakongwa ng akwe ita kwa galaga mazi kongwa kakwe examen wola gita ngiti kike still te tit wagi gita wakwe kama kwa usio akwa tini pari ngwa angwa si chawa achalo kan hongka o ina khachi khaba khachi che kama sha apokluti atusta cho askir maka aktua chitwa tula ti a ina kha specific chi kya gya tu o soner kasi giga ka ke tuste man even khabe o atene tswa gya chimbushila tuti kwe he na ka ge ghaton kasi gita kwa akwa nga khongi fur ke ya gya gala. Sur khu ka agite ke utuan o tika agya nu dha mu kuki ka o. Agite ke utuan o. Ama ke nga ya tu chenggu a chenggu a gu ke wala si la. Unti ge fur examen ya fiti ka mu kuki ka gala. Jibu si sikala agye ke utuan van chimba nghe I gawa examen alu galu he a fiti ka mu kuki ka gala. Skol tu la tika asita gbingu tete a I kwa gala. Kabatsike ehe a o khama examen a real sim ka singa tsi tsi tene ngana ko kama a cellphone vu kama khaba a kanso ke ofu smartwatch tsi singa tsi tsi ka to pari ngaba a giga te ka gawa ngaba examen a ya lugalo chimba a ginwa gawa kula a kan wishi shika ngala even khaba me gige tsinga waka ke skola khona sorho age amqo afoni si ame ukhoike abloso diam hage ukhoike ata apasta vana ngeke imuko na chu ateke kwehe I u agala twa nake examen igi gala twa he ga iteti hen hakhe khakhale ageta dubita agwai o ye gala tonga he sige nhu tonga I khanusun kala hin ha akan muku giga dubika sing a kashin ka ang da chimba ang hige kwa gala gangala parin waka ku kam gaga e van muku giga kwa gwe kam gaga si wana nga wake ka bilong sa kosun akhe gwa ake ka tsorho ka kwa tuke simla ka ka singa tsitsi ka ngala tswa nna ba ka ke examen ai halugalo ngita ngedi ke khadire le examen wola tu sa ka ka otang ka ngwa ko la ipre ngwa da age ga I ya ehe tutu ha sing I avindika mchima pre ngwa igeng ko o
tusaha kawala kawaya vikwama inakatiga gige ngawa a amai kwenye cellphone khadira na titi igi kwa galadi amanga afriki ya vikwama la sakwe guwake akhanwi tama a angai ngai kwa yi tagita kaake zero taka kwa tijala singa kwa gi kakilungisa kasatu afriki kasi kagi ngawa a kakula kagi kafirlur u pindi mgensi ngi uke examen a ya real si kati nkula kula mhika yi hika ngukwa tima lulu matima zi kawa tini ngau van examen a real si paringa kungi ku kama u kama kwe tu sakha kawa ya hampari nga waging sing ihi toto gi ko gala. I eksame na ang tuto gi kakwe. Ho to wa. Si toto la te aga agi ka o ina khachi. Nga na kuwa kasi tawa nga maging. Kwa si ta gi chuka wa o. O. Si ta kucha wa achalo. Toti ko iwa gala toa. Heng ha. Akan mo kugi ka choka. Kung ukoli chu. Ang ngungusun. Ama kigitigi tete igi kwe gala akwe nuidaka of extra papelo ya scrap papir ya ginuwa uha a drafti ovu okwa viskinda katuku opsoma kiko laka ngachi o na kigigi gala toa papelo singwa sisi hi atakam walisu hinko uka inaka papelo ye nana kwa yi ehe aki gala tama vikuwa mahe, sita nga ata afriki. Kasi giga nga waki, kaba, kula ngau. Sa nga ite, tata aki zero, okwe kaki klasi ngu, o awa disiplinera hearing. Kakita kwa mtiki kia awa kandori muku giga usupa. Tanghulima ngu, kawati kiti ni kwa jala nga wa avilungi sa gani kuna tam ong chu sing hi u chimbe mge kwa akama examen a ergaru magge hane chu lungi sa ka kwa ya nge he ati ni kong a gawa nga wa kwa ya wat nge he pari nga kwa manila jila sing kya agi he nghi he kagi toda kwe nkama ku usiu wa kakukumasi kam kogi masa ula sing chimusi ngira tamam horat gira ngo program ki dang kita sa fita tadura ci gira sa ko he program akrutam ki ulang msinga ki ya chang

Well, I am so ngamke mwoli wola geta kom teke ke ya ufikwa 30 minute ke kom ke radio XK FM geta kom ke xaxhonqo ke qonda xaxhonqo tini qaw yemchu a ngwa program ke wola msinga nka ke atswang ka qhisi ka mke ku ke xa mqoqhuma mke thwisa mkuki ka sa utheka ke nqhamo ko qwaseo ke mukugika kwethu singhe u examen a yarigaro mchi wasise magita kwa qala utu a aprinqa wa anghi examen a ya real season agika kwethu khamwa kawisi sigita kwa nga omtiki ke examen wola mgida nghe wa wole githo ta kwe khamakhe usiyo kawachi ba agin khwa gwa examen alugalo apere nga wapanga nga wake disiplina. Geng hii mchima sigita. Akala utuwa a mchima apere nga wa agen o katima apere nga wa agen kang evan. Inaka mistiki maluluma ye agia uwa examen a elugalu. Wachige ehe at itichi ngau. Tamu kugika kwe chusing hii u. Kaya hii geto da kwe. Nkama kusiwa apere nga wa agen kwe u katima ang kan e wake e toda kwen ang kama kwe u siwa kam gite kwa nga kwe dege ke ngan kwa tse he a hike examen a ya wola ya examen a rugaro ka gite kwa kam ang he vikwa magali mapere nga wa agen lungisa nga a examen kang nga kasi kita kwa nga ato akong ke-examen aya rooster for the TT. Van ka ba tsike gito akong kung kama ko sa apring waging hay tuwa for the TT ke mti fakama kanda kamya mti gandhi paring wa igi agala. Ka ba tsike gito akong kama ko siyo mukunung hi wa nga tsi singa tsitka ang nga tsa ang kung apala pala ka ato niya. Ngung kawona nga mti maparing wa aging o mti maparing wa aging tuwa o. Tisinga titike nina kwa afkeki wa problema nga uka titike sigeke nga ba ake tasinka mkukika tasin atrik afkama kwe apende teme sigeke nga ba ake ka si ake gwa ake akhanwi maikida ka ake zero kalima ng siya kwa ait score siya ki skola sa kwa kha ki skola tam skola ang kwa kha a chimu sila kula agita ferlura ay yela skola luban erger agachi kang kawa kama kwa u aku mga tuwa duka gika wana tuwi di kansi ya ihiparin nga ba ya ung o kama avilunga sa nga gani ki kawata ka gita kwa mki gitwa kwe fersek te kama kwe chimba ang hika akali avilunga sa ay chwa ng fer aw examen wala ka ng wa kakrukuma sigam tini asa wala si ng chimbwi ng gita kwa gumin ang nga program ki gang bunga ngida sing kaitine a klutom ke wala sing chi khot ka wis tine ge akala tuwa konkera du xfm pringawi ohu grengen si gita kala tui pringawi ohu ga nine ke dhangham chi kha radio sta sikuna wa state finance dalam hambri beneditu hege ricardo juhara wa chi khot ka wi nghe sa kala khama khoya konkera radio sta sikuna di mage sa iku hu yi ohun wa genga kwang o amagigis ang hi kama Stephanie Sdala di kama Hambre Benedito di kama Ricardo Juhara haya kwa agis ngaya kwa hun kisi gita kala tama kwe ke kong istasi kuna pero ngayon ohun wa chika gisa mchima si gita a kala tuwa yi waka ng he gami ki kong he matwisa mku giga kwe kwa nga bunga chimu si ngita a gmin ang nga mku program giga ng mwa gita a sa fita tadura chit digresa kwe program tini akalutwa mke mwula

0: Ei ka hora do tonta tekete nkhwena te monete o tsamsta maqese twa fire ka mogwa xka fm sikino te o buri a tsisa rati ya fta kapunda manda ko din khwena ten rute su ani he ta khono klen ka ru he ta veska pusuka khana wa a nge vie ka je ya mogwa ta a ba siete ngosi an mbunga na se kha ngo se ta dara ko kute a se hambre kwa tina ana ango khana siye ko temo ko khaota ne khanya mo ko darna te ko te ko musa he ma ko du ho a sinya sana tere ta aka kan tuni sa hange te bi kiski bara ate ko tuoti ake flak aha te kite bara a khom kara tuoti no esarati kraha tama a anima a hambreti ta khono kopu ma te ko hore nati no ngwam tama dao ma bara eitati kunga ojiki moino bara disa atuoti a 300 ml ka te ko sita ti dri e ki bara atuoti ki polisa jawo kokwe a an isam kara kunga ta tuo ki a ki e bo ka kai khomana sika awita delt polista sinta osi kapsta tisum mukam oka polisa na ke kuye cha qokwe angakat kwano ncim polisa jawo kumkhoma cha qamsiki dinu akicam akokhweno bakwe angata ya cha qama kuncima ata nyeta ta mata khono wesan polisa ma am a ata cha qam kwe amuno ngai no au au kara tawo tan ngo akya kwa tata ne khodi kho ngata khono polisa kwa ta khono muteto ka jawo kumkhwena ta siye ko si khota no ake khana si orota ambo matamaha en yin dauma tu si baobo psi o kwain ge ko ge tiski kha mo sina limpopo ki si o nordelaka anisi ja kyang wo khita aki mota kuro te khwe a besa kuruna ta a mote kwano am agdabina ta ta ko aita kuye cha de kwe departamente da umanda kwe hutu jeki musudu mabata angkat kwani tiska khana tu anza tita hutu ji akya kya ono kunta tita mabata swere ta ve khasi o atesna ta ndi kwe akunta ta khaza ku kwa anga osuka tse se ko sie wata bori sugeri o he gyao ku a gwanam kweta ha tui kha kwe di a ngin dri kwe na uto ki ngoti na am krokodil refirim ki kha am bombela suki mpumalanga ka sa ki sikana ti kamsika akoma kamsika nyamita tinta gyao te nge si bore kwa atu kwa no na uto uka tse si koma ka koma ki si eko kana ti am kuru koma se kanya na ti dawdi aiku oki trak amak ako kwe de no da kwe de ta a hoti ki ako iti dri ka trak am a kwe de gwanam kha gyaw te qiye khote a ara te u bore te a khiri khiri no kha bana te bore tsitsa sayen yin ire kam no nyam bore a khundam ska
1: kam kun chme zeli to mohongo tangang me hiwa 12 week xkfm te 12 ki kama 3 minute te training hin onten route gane khona ki clean karu ka strict ki vis ka put gane smanu chang ka ti ngot lage gya khamsum go om bunga ha yin he ka ng he a walu galung gi hi kosang ka khame kosa gam gi hi ik a hum khama yin sa yin ching ni kang he te ne ge se gya khamsum tia ka yin gi qaw o gi bang ro kang he gi tsa smana o yin ku gi kong gi kola he tia ku gi qaw flak a kha ki ka bang ro kang gi kong ro kholi ki o ta kholi thoi ta ki gyar gane khula ya ta ngo ki gizi ki tam ta chi thabali aga kholi ta ne ki gyar ga kala ki ngum ka ngi kwa gi wa ta polo chi yang kang ku ki tam um lugala hu gi hu ka 300 mm ki ka ga kam a dri ki ga chang ka ki cham police vi kwa mak o a hu ki sa khama ku khui kang hi ya yang ngi ki ka ga ki kang hi a wa i he singi kuma ya ki kukuma ngani kuna ki Delf ki ka polisi stasi ki ka flag te gani polisi yok ik oge yok ite ki viko mako nga ya ki ha ki ngwa kwa hinko panga ki ka om Kwa hiti nga nga sata, hiti giti di, kia ti kwenye hiti gikata ya hiki okuya. Polisi vi kwa mako nguin ahun. Ya ngita ni gisanka hiti wisi zika laki kundi sakoa. Kiti ha, nga ki nga nga mugu ohun ti kwenye ngang. Kwa kwenye ng polisi ngayon, hingwa ki elip ki kavi kwa mako ahun ki oga taki ngayi. Kwa ng hiti tani ki guna wiki hiti kwa polisi vi kwa mako nguin. En ian ki gano kwa hito ma baobab ki ka tolt I musina ki ang oligi limpopo gano kuna ki nur delega gani singing am ki ka hiya uwa mandrak oyang sorry klik oyang hiya uwa besa ki ka wayang hi ki jui hi toyang gano kula ki ngawam ukuik oyang hi departamenti hi kwa sang tapolong ki ka vikuwa magito gano kuna masyudu ubata gyan kwa ka sakhandi gya sang uka Mku ohun ya diwi nsi wuzala. Mabata gya okui kwa ngihi. Tiwi sizika ngiki kundi sa kwa giki ngang. Ki titkwa maki sa kui oyo. Titkwa ngama ki gi ya ngihi ki kula. Onkhalika kya ngia chanu. Tati kwa ngika wankula kwa gya tapolo ngihi ngwagi onkhaliki ngwi kwa kwa sa. Ki tui ngita igi gya kalaka ngita gya su. Ifasi. Watu kani nika singi kwa kang hi a uwa ti kwa a yang e ki ti kwa kawi ki hi tui ki kwa hi krokodil ki ka gung ki bombe la gani kuna ki mpumalanga toa ang ki da anwa ki gru ki kukumang gani kuna sitani diw ta kumisala ta gigi ngwa tui kai gyan kwa ka toa ang natam ki kukumang ya ki ngawa gru ka ki ka ang ki kang hi tlik o yang hi ngi tlik toa ang si gyao kui Taki ya kia ti kwa hinta polo tama kano ya gzigi ngwa. Ta movila kang hi a uwa ti gong hengwa gi ti di ki sa ga. Kanine ka ang singi o taki ngusuya ka ki tong sa ang hiki kula. Ta jungi si tani gya tu. Dear de ki ka wa si gya uko I taki sung kwa sang ka tani wana kwa ang singi ya taki nga. Taki ngasi wala o uwa iyan irum tenjita sa mga ngwa gi X ka FM.

0: uqwa a orhan nkangang. Hang uwa angungiti kos ngrisitini nga. Kwe angu unamuku giga kwe wana uwa. Tansi gita kwam tiki trika wa kangirwa baya erinstaha. Kwe msu ke pringawa. Watu muku giga usung. Tima atwisa muku giga uka kwe mkha uwa. Watu uyang sa angri u. Tima kwa uta. Ura wati gahong nkangala ka apin wagi mkha. Wadi inakste manir tiki angu a vindika ukwa. Kangir kaga wang kang kaya kiting wa kakukumasi kam kwasa ulasing chimusing magmung ano programa dang gita sa fita tadura chik digira sa kwe program tina akalutam ki wala kumsunga ang ki yachwang
1: Eska

ممكن تكون ما زلت ما هو قاعد تغني مئة هو ينرويج اكس كا اف ام نعتقد ممكن نقول الجوا كي ايد بريدن توي كي مفليني كني كنا كي كاب فلاكتي تي دي نوي كي جا كولا يهان هي سنكي تخا تي تنوي كي تي تخا نوي اهان تني كي ساك حما كوي كوي تي تخا يهان هي كي كولا كنيني كولا اهي سنكي تخا يا kan si gya ko ite ki ya kha ki ngwa ta yang he ki sa khu si gi ngwa wa ta ki tin o si vitali ta gi gi basala ta si gya cho ya police ngai gya ngwa ta ki khla ko ya kya ang si gi gu ta ki tin o kan de ya ta si ki si la ya ki khla ya ang he a o chi kha ngai gi ko khu ya ta kok a ta ga ne ni ka ga ngwa blue downs ki ka landros of ta sanga pangulang ngwa ki khla Sewe ke ka bivikhang yi ngi haa March in March ke ka wing Gea okit ki ya u ngwa gang ke li siko ke ka stiko ge ka hana o ke chitwa yi ngi ka ma gam nga chit ga gya kwa o ke ka wa si ge ak khamsang yi hi ngwa ke tika yi gya kundi sa ke li siko ge ka awam ke kano yi ngi si ge go sui ka yi ke yi ge ka ngwa ki kawa iya chik chay ng hi kula khanu ng oi ng yi hi kwa saatka yi gya khanu ng ing yi ka agu la ng ta yi ng an a kaya. President Cyril Ramaphosa ngoli ng na kam ki ngoli jwa ki oku in nga wa ki tia kang hi a uwa chik chay ng hi tamagam ng chik di gya kwa ng. Ya gigi oku yi ta ki manira ya ng hi a uwa chik chay ng hi tamag ngolengi hinchi de gya ko inkula khanu hu achi ka ingani ni kan re khirang gi dongga ontin kha gya sang kam mukul mutwa ta ngaw ya ang ha machin mach ki ka wa ya ya senta go bese zuma Ramaphosa gi chikan ya gi ki ok i ya chi khang ya sko fiela khama khe ka ta ki kama chikan hi akuni sa than than di ga ma khaisang to panga 15 kawa da dema jingha ka khalindi ki ke ki chuchu group cha ki Sherwood Park khuna ki Atlantis ke west ke si kang he ji khang ki ji khang khu khalindi si ki tha da dema ta ya mono gi sula wala ang he akhin fiar ta khawa chi de khon ma ge han te ni ki sa khu ki ji khang kang ge ga chang police ge atramsan la ang kwa ge kumisala ta afisa ta kula ji kha i ng his kin ng ang la ang ga te ni wa kan de ya e fasi sine si ki president na ang hi wa Xi Jinping North Korea ga ni khuna gi thama ki kang ha wa chang ga cha gi ka si ka ma ki plu me lo ki kho kya si wa kya chon ka in kha di wi ga ga ni kha ta ji kha kya ang an ji ka ki gi hi gi wa ga ni khula o koi gi wa ngoling tsaka ki kapanga e achikang ya lukumia de ki ya gi asanta otoa tanga ki i panga e ka achikang he ka se ho thutang ma khama khwe he ki manira yang he ngoli tsakang kwe ang ko khwe ki ngoling pali ngoi sing ji si zakin tu tu kulum manak oh e hungia ama te ki shi ahun atu hung kim yong ung ki kang hi a wa chika hi ki akundi sa ya to thui ka khlendi o ga jin ngi chika hi reslan don khona ka gya ya hana tu na mana ha ka thundi sing ngo li gi hin ki gam gi hm reslan di ai hm a chi khai hi ma holi hi ngo ki ngo technology North Korea yi gi a ko et ge yi a hana ka gi ngo li ka kawa trupu hingwa ki vala hun sim ahana yi hi gi awzala ngai ka ng hi ng yi hingwa ki ngole ka ng hea Ukraina ki ka gam taki nga si wala wa wa tuwi irum tindita sam ming ya kwe damu wiki x ka FM

0: Hallo Inki. 35 ke XKFM to mola yitham yam gitu gam me he morosani we tene gyo anwa ye ganda ti khoy ge sig wanwa ki ya mizili to mahongo he nga ki afta ka punda ka ha wa ti gi ko jala o ki ta palung ki ga khandi ngum o ki kuru man gan ko na ki lugga lo kang he gi thame kula ki north ka pu sig gyo ko ti gi firm yar tarandi ki kamali ka kwa ta jon taulu khaichewe district ki ma oi ko ki kaun jan ngan ngau ka ngi chai ki kholi ki khali ka kaun tak takha ki ka kholi si ki achi ka ang hi ka kan ki awa ta chi kha khi si gam ka ang hi tum gya i ko gi sa adam ma gi ko gi ga ki kunda ka kwa ki marlis skiepers ahanam ki
1: Kam stamate mon teki seko se fir en ton armenite ye ko ango te seko tibe iri su tre ki tan sa tamano tek e ze kre gon ko kete ta ha bore tamatwe ire siegwe no gwanam kha morsani su

0: Hallo een ke 58 KXFM to mo lagi tamen bi ti gam mi he ob mo rosano ki man sala si da je kon he ba kon ke ki hanam gam mi ke mezeli to hongo ke yafta ga punda ti ko lo ko ma kam ale ga ko mi sam mi he amo rosano yi tan sik he wala wa ti ir ma sam mi ha ko da mu ti to to sila
1: ka bitama te mo ni te ki se ko tui kha mene te e kho ngo te tue i ri tre ki si sa tamana ngo he te ya ha tam si tama ya kuro i te o kha he te o bore te ke ja te ko te ke ko kung ve ta mo sa ni su we a no te ana kho kha ti ta dom ji kwa te ja ji kung kar ta ha ko a ti ja kwa te ji li ta mo ngo ro ti ya ta ka punda ta ata te x ka fm se ta tue ri ka no te ko da bore ko tama us ka kha tam si ka ha mo sa ni te ya ko kha ko te kekeko keja kumtwakwe

tsamete ke itemono ntse se ka tbe ile se tshe ke ka mo go X ka FM sikino te o borisu tete ka tsamete ya o go ate o bore tse sa rate ya fta ka punda we ka tse sim we mka ga bana ga tsamkwe a mfuleni ke Kapstad su anisuka ka witi ake gago kwe aka o kusiki ngoti ta khono tsuwe kwe a ankara isa mo kong ka ite ngoti kwe aka o kuti nga o swa ga suwe a dom ye hambreti kumati kwe a aka o kusiki spatra o ka kya ka ite si tin tin ko tsuite polisa kwa nga mboronga kwe a khoko kya yete nga khaikam kwe a nyati a no ivere khancekwe a blue dons so o xaka oski sitekwe bergelike beweging he much and much aka tkhwano khana ataga ke ja kwe go gana wa akungwe taku mutetu ji a khana jao ka gwe a tinji a taku miye gwe si ncha amoka twa den khwena moiko kiare kaeti tati tiro jiki ngesi khana kamo go kha khana kha go thama dino deko go e gata president ma sero ramaphosa kham ane u ka tsu u isika una a ka e kutshwara ding mboronga qweta ha ha ngkhwe na o siki khama a krati singce nyama go ita ha kae o mpapara kha o ka tswara ko ya hin khona o kiri he khan ho manda te na o se u se ke go ita etre mata ha kwe a much and much a ya senta go mbese juma a ka to kwa khano ramaphosa mot ka a ga he ntwe go tswate ta 15 kuri gatotswa a ka ku ka ku ki di kwana ka o di akicamdi chuching group a seawood park takite atlantis ki veskisi su aniski aski khau a kheretia ka ta khono a khan fier ta ga kuri ga ko ko ya suwe a kumati polisana a ka tenche ka khana sisa tenche go se hisana tenche no a go insana teke hambe go ite ya khwea bori si ugere o e khang bori tsanise president ma si jingping khamme a north korea he a si e khata kam e di dara khamaste sanne a nyam ka di a siebe kurie se nge kwa hiyo khama akasi bere kha khama ya moko jawo qae an tsamusa wa a te khanti nata khana ya moko tsaka karaga jawo qae ko kwe ko kungo ta ko mo di kwana a ke wo grita khu a moko gara kon kwe na a ka te kwano ngim sing kham ane a mo di khama king kim yang ma a khama sie ko darana ko ngo khatsa sie ko kae ku no ima tsone sa ga gong a khabe ta Rusland ke kwa na Rusland in tsese ka an gausan go jing tui ta khono de di nom ka kwa na ji kwa kho ji ta North Korea a kha o kwe no North Korea ga su ani si ja a me trupo kwa a kha kwe ta khono kha o ji ta no tsong ji ti ko a ka te a Ukraine su ka ara te o bori te ya ha twe iri kwe a khiri khiri te no khabana bori firi iri na khono x ka fm ki te kwe

Es que por fin se opinión con corte de tu vida con 60 minutos con corte de un corte de su programa. Watch it, I'm check con with the count, I'm check con with the watch it, ting ting the galak, I'm click this and me get um cover lam de um cover la ta show chike kwam him to do my roster money hung on hawa roster gear he debian hung was school like Juna nina am chang nituna Juna hung examinuka kalaga de galatua galatua kwa iwa kabe ta iwa kabe ka sans chromatique de titre avec sans de traduit à tweet et à glutou et tout à glutou n'a causé ce que wa kama finale à wa kita quand comme c'est au septembre tenir quoi qu'à l'un d'un cas la clou de ma gomita ya tout le cas la date au show et que n'est d'art et n'est pas de problème en quoi que sim hiu chique et faga gana faga kalima kote ma deva gala kokma koka de koma tima kaya santa kangala kwa problema ke hum taka chisike kam chata abatutwa ng um chae nukha kumin hosa skola ing lisa skola ngunga ukwa kana kama kuti satuwa debika a yi roster ya wa examen wa hum hichi kan hwa kwa kama ya sa ang hituna kama ya kwa ang hituna kalakang ang hafesta na daba chika ngunga ukwa taka lage kawusika la mkwiki u tatu ngungin nukta debike ichi tikala tikala ta ngai ga ngai ta da wang nya ka khau sia long sa da ngung ta che ding na sin khama bu ta jung ngai ka ya de tu wang ga ga lai ta yu ku la ga ta ta chu ta wa ku ya u ta wa si ga ma si ga ma si ga ma ta u te ti ku ing ngol wa jo ya na tu chi chum ke chu de ge wa na ka a ka khang ta ma kha du rang khnom cha ta ji ta chu ta ta si ga ma u ta kha si ga ma ko chi ga kha tu ta te na du de chi ji sal hui ding ka na ka me ka gi ka hang kong ka ku ni sa tam cha ya ke cha i khwi ma ki ho sa school la ki ti te kha i ki chi ama ki mana da me chi ri gi gi yang khale he khang hi ke ke examen roster ko gi da him chi kama ka a ka go artist ada ba da nga ga usi ga la da sim khamu da him chi fa ga ma ka hang ya ga ka ma wa kam sa la ka la ko la chi gi da ngwa ko o fa ngi ga la ko ko bi a ko ti le ngi ma ma ta te ga ya ya ko la ngwa a da ka sim hi a gi a ni tu na chi si ga la ma tai tai ko ge i su si no ka ka ha ma ko la la a kha ka ku di be ko la ta ko ge min hai fa ge mu su ko ni ko ka nga ga la ko la ko le ko la ko ta ba kha wa ta i chan tru to cho kha ma ko ta la ga ka u si ka ga mu ku si si ko ka o ta tang kwang khnam de be ta ge da wa ta o chi ka ka tu ka tu ni school chi ka ngon ko school ta chi le ya wa school ta ku thoe ya ko ka tu na ko si ka lung sa ta ko ka ko si ko ka di mo ko chi ki mcha ka sin ko ki kai kana ko ku ngin kai cho um chi ki thui ka o khwe te ku ka u chi bi si ka an wor kha ka mcha ko e mcha le ngim cha gen ge ka dam cha gen ku la ka te te ya cho o na ko da be ka chi si ka la ku la ta wa ngo cho ta u kai ka ta ke kan ng ta de ho gme u tam chi wa ka ku la chi cha la ka wa nga ta ting ga ngong ngong o de ma o to san ta ling ta kwa si kama si kama si ma ta ngi ti ti wa di ga wa chu wa ngi tu no flip ti ting a ga ya cell phone ni dum chek ang ama kham chek lu ti ti ang ngi tu na chi ki ya ge nga o tong klo chi kwe ta ga cho we no cho ta u ta dum cha wa na ta sang gin hoi ga chu han kham chek ama ki skola ge kang ta ching kala atani ni kang jala ta kang o ta ka em tu to kham de we de we ma sing ngi chi ga ta o kha khai ti ya di ba chi ga le la chal ga i ga o ta kan kam de wa sing chela ta ta ko chi ka tu wala ka problem ta ta ma ko ya ta ma ge kitara ka ge

107 kuhe tagono nyege FM 3 kamago ta 34 minute tsite tsa o karagwane 26 minute te mono e ya gwa ha siya go ta 4 ire e qa di sana 4 ire te ana gwa hite bori e qa e kutshwaqo tsa me tsaila tsa me 4 ire bori e te tsaila tsa mje ka te ke re go ta gono o betnda ni tende tsa maqo e te mo re qa e kwe tsa ntse o ni se keng di ga te qa e kutshwaqo a tla ikwe teng arana go ta gona a dikhusi no go ita u yate no teng tsomaqe qoqo ta qite xa ikwe te mo re xa ikwe xa ntseuni sa qomtsamete wo qomanda ntsi gita mano xa ikwe ke xa mjike timi yo qokwa te boto e xaqe no chakiti khome chatse cha sa ge xa cha khomana sa xa o tseka u tsa xa o u itsa xa o tsa muwe tsa u tshinja sene tsa u kwensi ke kwana e xa ikwete u tseka mtsame ete wo o qwe kwana kwenye ate munu nyama qwe tseka msi o gata khono te kwe ta u thaqo te kwenye qonjaji ke kwana ena ete munu te u tseka mje te te maqwe inse tsun kwena te mu darana kwe te u aiji asia te veta manu tsun kwena muwa kwe te kwenye qokeji tsun kwena ndi o ngandi ngita e kara kwenye qokie tsa mjika te mu harasen kwende ke ntao kwende na tsunkhwena taba tsao tseka mesiye veta mano tsunkhwena miwo banxeta ince kamzike ngandi qwadi takwana dzika temu axa ikwe xhawa qwete xhoho tsugo jitseka go betse nge ate u tseka mzike tshubusa kyano achechere go jiyano temi a anxedzi kanwa deve te u ayetana axa ikwe tsana onyo karakteuni sancam na axa ikwe tidoti te xewe iyeqwe obuta meto go ite xa e go tswata to tsaka we senrati Reinhard Kulabeka punda gwana mga qoite ha tshwane te xa sen go tsi a tsan tsone sa tshutshu karaka e go tagwe gwana ite go ama vete o tswana gwana ite kya te we ina xa ite te kya te go ina swire so ani so ka twen pende ya karama ta te o tse ka mjicwiti we tabane te o tsana xa ite gwana ke tsa mjika ti duete ina swire a shukire ka go tsa mjika te rado so ani so ka tama te o ke nka o je tse o ka go batswana ga kurisi ke rado e tsetsere ti ve kwa ntse ma tsetsere ti examen tsa mjike te xa e go tshwata te go je nta ga te go ka ta ti ve tseka go dira do so ka kwa te tsimana te e kharati kunye anxe mo go tse a ke nje te wo kwa kwana di tiwani so ka ti onyo ka re tsone sa ncam ka sen go so rado so ani so ka xa e go tswana nde kwa ne tia and o yo karakteuni sa kuye kontie and tsone sa ke nka o ka go tsona te o na ka isi tsa kunwa de tatimu wa te tsamjika a ji te o tseka o jine hiti o te go ama go tite ka o kute nka e go ada tseka o jite ka e go tshwara gwa tahano.

0: ska FM 107 o he ta khono niege FM tsa matseka te monete ke fire xa makotako pepen pier ta khomonete jite ja o kara gwanu 15 ga monete kwa jite ke e ya gwa ha se yo kwe 5 ire ka tsane hit yo teng ruti obet ndane an o yo kara tsone se ke ntsam jite nde twa ha tende zamana ni ke tsamjika boriso ke se ke manda tse bia ke te ya maqa xwa di tsamjika am xa ikwe xa ku xwa xa ikwe xa ntsone se ke tsamjete ke manda tse se ke avasiya ma kwe ta xa wa qwe ne ti Reinhard kula be ka punda to tsaka we sen ra khu sino kwe ta ya xwa no xwa xa tsamjiti wo qwe de tsoma sa te da o e xausa na kwe ta o te musa qoqo ta tse xo xa ikwe ma kite ku xwa go reta ete o tlae go jite word tama hito te tsuruti tsamga go mtsamga e ya go ata donor da ga nege ire bafana bafana Mexico ta tsite mo sente ka ku sa na ncete mo re tsa ntsonisa twin bora ete ga go ata te tlae go tshwasa kwa na ete mo 2018 ga sa tsa kwa hi na sempiwe tsabalala mgo ka ti do ete te tsa ntsonisa e u kara a tshogom te kae ko kara go ita o te mogodi tije te kgwa go ita o twen ani tswije a kurie ko ihe a muwen a ke nji ti do ate ku kara go ita o tse o kreta a kwe ncedi ki yakate ne nwe kurisho ete muwe di kwana ate ha ha te u tsamdam saka te u damsa ncisa te kha ka go sa te muwe te a tse o kre sa a tse o kreta a kwe nyama go ita o te kungwa kwe tsamjika akwana etiwani soka ti garakati twa rado sinde rado eke tsamjika temu at wenje aka wokrisa na tije gwenu yakatagwe tenwa ha platform 10k akwana jika sati kungwa kungwa tamahangweno rado kwa kundi tamaha uqomsikitega hanu ha o cellphone swa tamano ha kae ku tsangwet wenje kuwochoki tamaha kano ha aje kae ku tswata tim aji ke enji ti duete te ki ke enji se kwe tao ya wakata te kaya kukwata nga wakangye ukwete nkwe akwana jika te sporte nga mkwana te kantu nisangye sendi kama kaya kukwa gwen ti wani soka ti ya wanata ti duete te kankye kama jika kama kama in oku kaya kujiti ya kata ti ya wanata sere takeite kwe kwa na sere kwa di kaya kwe te kan au ara timika kwa na sere kwa kwa kwe suye nukunu cha tuareta anga he ara go tsa tshorena ara go a sere go tikae go be khwende di swera mave sere tsuno na tati jao ka qoreta tate ka moqeta mano te munyu tse ku isi ke timi ya go no sere a khwe a tswa go be sere ka e go tsa ntsoni sa tseka kwa na sere ka e go ke khwe ka sina go tsa ntia go sere ana ta jao ka sere ana ta tlweta kwa na sere go ete muto kae kuta tite tsan a aroto sire kae kweti ave sire go ne kae kwa de tsakom a tite tite o sakyati ve ndi u kwena sire go tsuye to kuye to sire to tsancam tsucamncam jike kungwa qobeta ma sire go tsa kuye te tsamjike tsa tia go je ka sina go te mu kwinsiki ite a aroqwe sire go ti kwine ndi nga ndi tie tsunu sire kwa kwe a gone a arojite ki tie kon tsancawuni sa tsaka ve a arogwe muto sere go ate tlae go da di tsa jao ka go koji tsa tsono tlwa go go tsa swe ra go no tsone khwela me wo ba nka ndi ncita tsa jao ka go ncenga tsa saqo nka ncita jao ka nyama go tao kwana ete mu sere go tsane o yo ka ra tseone sa tseka te a tsa nyama go jao ate tsa mshika sere di tlu kwana ete ke tsa mjika te mu kwaqwe o ti nka ndi jao sika go tsa mjika ti yama go tao sere a tlwa go ti tseu kya ba go tsa mjika ti sere a tlwa go ene ti ke tsa mjika mie go ma kuri tsa kya ba go tsunu tsa kya ate ko akwana tsika te mu ku ja o tswata ma tsakate no a ja o tswa se ke nyama go tao tle o sere tle go ete mu te ke tsa mjika go ya go ka tsunu anja de ise nde tsuya anja ke hengwe tsa te go tao tle o ta banga ke na ata i rube tsa kunwa ya mkhweng e go nne go ete mu tsa tsunu 50 rand ya mne kuri se ke tsa jara tsa 50 rand tswe a tsa o banga se ke kwa ka ra gono te go tao ku a 50 rand te mu kwa kwe nqomo go kuri so kuri o se ke tsa sino se iso ne rte tsa nqomo ga se iso ne rte tsa go ene tsa ngiao go tsu kuri so tsa tsu 50 rand e tse o re go ne trand ke si ya go o ne trand tsa ya mo go tao a one trande kuri se ke decent 200 tsa ke kha a decent 200 tsa go ene tsa tlwa go tsukurishwe tsa tsone tsu 50 rand tse o re go ne re 50 ke si ya gwa tsaqewete a tsaqewete go jitsa abe o tse dietaya na tsaya tenxe engungqoro mo ka dietaya tsubuate tsa mkurengie go dri kurengie go a gana qwetsa sinqinyo kweta o muno cha a aroka tsa qasen na o ga se re tswe nxiti ya kweta o kya o gwa ehehe ya iye nxeke ma nxe tsubuwa nxeke ma temu Seriso o tle uso o tseka anetse. A kwana tsika temu nxin tswante tsika de na te sere ka e ku a e ka kwana sere go ete mu tengo o a arona te o ana ka e tsikinya mo go eta o ka e ku kwana ke e tsam tsika te a arwa go nde sere go a ka e ku ibe tsuma no tsuma tsa o no tsa o sere mburunga e tsak e ga tsa teno te ka e kwa tlobe kwana tsika temu te tse o ni sa korota ke tsan tse o ni sa dzirise na gwa hi tsa jawate ni nta tsa o dza o kreetsa munhu sere kwa korota kwa di tswi korota ntang e ye kwa e tsa de kya vantsene tsa de ga jita mangeshen kwa yo kurie go godi e are ka na aje te tla e kwa qobe kwa na tsi sere go a kwa na tsi ka temote o e ka mjoka tama te tla e ku sere go di tla e kwa tsa ntse o ni sa tsheka to koma a kuka kwa na temote dara a tsutsa mtsika na maybe a Botswana tsa darasa tsono December no tsa tla e kutlunkhina ndeni to tle u siretswea to yama go ta o tle u yane ya reno to ncita tle u eke ga ha December en a sireto go ine to dara to tsu go tama hinsa ka e se ke tsuno tsa gqusa e ska se tsa gqusa ng o tle tsa gqusa gya kai ku tle u ta kwe tsa se korota sa ve ke ya kwe tsa tle u tsa tsuno se ko muwa go paro e ema a tikya tengwe mbya matie kanu subu subu tse qwenu nta kwesena ga khweng omogo kwa e omogo go kwa e ga ta ko ncane qhausi khomo ga matsa se kare gone tsa tlewu a sire tsa tlewana no tsa se go ta o qung ho tu swe ti koma a go ngu swe ti koma a go bana e ncetse ga ti mio go ngu wa ncane tsa one sa ndiro ngu hambe kho e kwana na go etao e qung ka di kwana a kunwa kunwa tama kwe a nguwe cha qungusa kyate ni cha banga e tuma go cha banga e kitsa sikeno banga e cha kha ho utu tama temo ho utu e cha qungusa ne utu e tsa ntse one sa ndiro ne ho utu hambe kho e kwana na go eta o tsono tiwa ona re de send dia cha u dza u sireka nta cha cha cha qungudia a kwana jika a dzi we ti koma a a dzi cha mutu korota tati tama cha ava si kha cha korota sa na u ti kwana na u kwagwe mako e eno ti nngwe go reta kwana ya hutu so anete mutsa korota go ane tsa nguye a go e dikoswe tsa tsungwa go e tsa hutu e tsa ka go tsa tlo go eta hutu e go na hutu e tsa ntse o ne sa te o pokotwe tsungwa go gwe a kwana dzi ke temu e tsa ntse o ne sa tseka ke tla e ku nde o go di tseka go di tsi ko e se ke serete tsa o ka o tla tsi ne ta serete tsa o ka nta sere a te tlo o reta lo kwana tsi e tena tse ka mjoka tse mgo tsi a sere di tsa o ka ke a tlase na go eta o tsi a tsi di o tse ka o tso e ke tsi di Reinhard Kulabi ka punda
1: kai
2: ke o sia
1: xka fmg

0: Arantunda harmonita tenikale super hanka wa sezim tenicho angkangang wa cangeng ke umkong hmiing he wa borikowi kung ucoka Ichai kamuka ng tani giha gong ngawai ki wa trasal katembo hene wa kemi fresto mongombo ta rat salin ayang e lulozi ke ganika he wa kerkplin aya ang gunga ke kai khau dher ta ke kong khan si dibita o ta chibisi ng da dibita apangam Pretoria chilikan aga kumitie kagakikang ken ama Muku ohung kani diwi gungai ng si ohung o jela ng kanghi kwa ha ke kung kang kagaki ka ng chige kagi kwang kwam ta chibisi si ka ng ta yi ngi ge kuwe ting kagi ngi gan se tu muku ohung kerk plain ngi gan ka hiwa Pretoria kunia ke statu ng kare kani si diwi ohung o jela ng chibisi diwi jela kama kwe ngon ko kwik a ka ki khon kwa ka wa kan kwik ma sa ki duploi ya hewan ka ka au ke chili kan ai komitie ke kanika
1: Tijde vijf am tako 33 minuten ki XK FM kisi karawaham guanam kahate ha jau si bori kui seta cham kie te ti tresel katembo takna first mangum budam ngau rat sal wachi he kirki kwe ja ka kirki ki der ta kurina khatino khabana khanya ma khatin jawotin Pretoria si u aki soto khuji aku karma kun kumtiena kesi ka kai khan u anisho ka ante kleting genju khana nyam ko ta ko ngau ante jaroin khana hate jaw kadam ke kona he aki ana muti kere kinga oi pretura si mere stati kwe ki khabana ha ngau ka te jaroin khana te ko ta te jaw tam a ka te kwe a mi te aki saki de ploi forsetra anga khoji akun karma kwe komiti esiki swermatim

Tsamme XKA FMO 6 iri na go no nge tsamga 6 iri bori si kom ka go he bori 6 iri kwe tiye de di tresel ka temo Nigeria khasi u nyam ka khwena a kare kare na kwa ti South Africa ki aski kare kare ta te ti na a tshwenye kwa ta ha u tu mboronga ju kwa na ikam ata inkai ti kona tui tui he kuita ha o mba para kwen kung ka kare ya hintin South Africa kwen se ta tui tui te hem Ghana tano Zimbabwe ta khasi khasa u khwena am kare kare na kwa tim Nungi khasi ban ta khas Zimbabwe kwe a besa ka bait bara khasi u khrein siskin si ye tam ana nga te khana veska psu doropasi Mosol bai takti kusu asho ka kwa te koro koro shana khan di kwenye di di kwa na ka khana kyare ye tim gana kwenna aki takhono tu nam khanu he e fry ye ka tenu e kyare tatina kyare tatanam si ye kwa tam EVPA sidi o nklan tla khadebe ngati South Africa kwena kya di aki anja mungu tiko khana a kai da ni mutet to si kun kun ka kwano ya no te ti ko si kun sho ka jawu kwe ehem khadebe a ka ti khana koro di aki President Cyril Ramaphosa pika e ko ye tin ko yi ji ki ng si o te a ka ti a ka jina ta tu ku ji te gwe ta ni o mba para ha kwen u ji tung ka kwa rai ya hin ka ti na u jin ama ku iye ti a ki tui tui he an kara tomo tui ku ha ni o mba para kwen am an kara ti an ng si ki ti na kim Stechting March and March kuna anaki Jacinta Ngobeje Juma ngati khana yete do tibeta aku atetam March and Marchi aski ngrupu kuna ana tui tui ite aki omba para kun ngungskitin na setam President Masarol Ramaphosa uike ui ya kutaku ya karati bori na ti sirhiring na khana anja doroma gubeta ni khoshi si o ti kutaku anja hisana ti hem bori si khiri o hem tuen der ta khadi kwe o ti no na tin der ta khatung o ti khomo kuyi ti ka siwa kuma ah saidilak an filipin si su eland an si min danua takti tiski Chuanimi a kaiti a ka Filipiki Indonesia o takon Malaysia ka dan study si Sabah si ki karo ilan di Bernu si o dan iete anjam ya gwe seis iri jenge honum. Presiden de ma Ferdinand Marcos Junur ama ya kutaku a karatim kiri te tati utkawu ku Hispani kuna am si kiri a aki te te ki kha ku shi om khana aka abasi te si ku ta ko ku khana ste kha o sha ku ji wo ta tin ku na wo ai ku ji wo ta tin ku nam go wo ta bori ku he ta khan te x ka fm u shi ka u khama nam te si ku ta ko te ko mo gwem

2:50 kangide nqode qinqawa siyo ke konke radio xkfm ndimtegese ndi program ke chom de qedwe ge kanguka qisi ndimtegide nqode qinqa ya wa qosha ngilakha ngone konka he ge akunisela ka wa qosha ke yingwi ke chang ke bolang ke heke wakwe katini gya wata mazimcha ngote kankan kia koga kanki gagam de ngota ki klikan ya wa gum kika chwang ke palingwa gyeng o hong kwaya ike kime o ke palingwa wa kwa gika o ka kwaya ike kime wakwe mtetenge ingwe ke kinangwa mcha program ke gangse ni ke yiko masina mcha gye yasin ke wala kong akoma kong mcha gye kawingwa mcha program yingi ikia kan yawa kisi tamaji kosi kam tige kanga gida kali kama kwa dewi kani kuna ki kan yawa dewi ki khaso na iti kawa ti jala dopli nga gi hong kong kong kuli ya ngung kong kli kaw kagia kala ngi waka sang kem tatang gi ngoy ki kango kem ta program ki kang si ni ki hiko masi takum tutu sa ko na kang gi awa kalu kili ngung tatino gi hong ngung kaya gen sa kulit gan mai gita a ukam i magya kama chung kale kuna kokang kawa ti gongi di magya kama sa segbani kuna kokang kawa kusung kam jo ti sa wone tetina gita ngma ko da sa gan ngate mam cha gita chuk kam ngam cha program ki kang se ni ki i koma si ke wala se tetang le ko ner ten si wa ngke ni kam cha tin gen kwa ya si gam kam cha program ni mja gyasen ke wala gang ngai kang down the two yem te ki han am ngom sa program ang ki awa ti sumu ki awa la ki awa la se adu ki ni khiri du kalaman ng kom te ki a kawe te kam cha kal ngodat ng ngwa te fita ki kho

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: ti dema wa tsokandwa ke tetana ti dema kana tsotsa e ti dema kana ke giya de ta a khale nwi yakete sha yatete ke mpame wa kolete ta ke mpa abage wa kwa galo dake a manxeke mpake wa kuba nqi bacwa qulo thathe ale yathe ke he xa kunqunqa manje wathe ke ndaba tashe unqunqa kuba nqi tatoke cwa qulo kuna ta sinkesi ndo ta khale nqa kwathi sade dake mpame wa kule dake yathe ke kanqi hayi wa kuba nqa a hayi wa qunqa ta kana nqa angcushwe xa u ale tandelenge jamwaza nge khalwa jo anda nge kamkana nge dabati mande shimuka te shimuka e yatano khanqatwa khanqatwa nge yakati de maka nge gege te aya nge nge kame kuba kuna ka ushinga te ti de machuma te nqu ti de machuma nqu kota machama hambe tanju nge ti Chigwene tisha da asha haa kula kula. Ka hee aach aach aach kula kula. Ka aach aach aach hee. Uwa chik tronu ima nge. Kona dua chik tronu ke chik tronu. Ka asha chua ko. Ambe. Ndua. Hee wuna ke. Nga ndua da nge dene. Nele nge cha moze kakwa nga nge dene. Se nge kango tuna da nge kama kutuna kota nge. U nge kama da. A tisha da ke. Da aach aach chik tronu ima. Yamande kukwa. Tasinga tachi atachi chachakwe. Hame ukamu. Hame ngangasando ngay koda ngambe. Ngasa mtuna da ngay. Shinka himita sa mtuna da ngambe. Yaki ya. Ose kama da. So ahuma kechi ya. Chisa mumu. Ah taki mingam chachakwe. Taki ah. Miku kwe kama. Taso chika matu ngay. Kaba kwa kung. Shumko akafiri koko. Ah gana kukungam chachakwe. Tak ye tak isum kofir ko ka kungo mutsatsa ko tak ka kunga cha mutsa cha che gwankula sum kofir ye kunga cha ya si ke nani ya ye masa kam cha masa ta to ko sum kofir ni ko kunga cha ko tak mama kunga cha mama tu sha konde ni kunga cha ndi bita ke gane wa da a Setulu sa kweta. Keng makadu bitao. Sang kao. Habe yung nukadu kweton chik dekha. Chik dekha iti sa. Ta sa juge kama. Ta ta ya tenga wang uja sa kwe. Ta juge kama ka dengne ya. Ka ni yukula da wong dengne juwa anu ya. Kuko. Ta mika kalaka. Ta cha atwa. Utam dengne. Sa kani sando ta ambe ngode. Sita ke. Ta mtuna ta kajila. Ehe wuna kita ngame. Aga ya, minne so ahme chi ame ta, so gamme tong chim chame. Ko. Aga ta, ta ma kong chi chi firi wo. Chi firi ma aga ya. Da ma kong chi chi cha. Aga ni ngi wo nung chi cha koko ta. Toa chi firi ma koko kula chi firi ta. Chi cha. Chi cha koko toa. So, ya kong ka firi koko ya hong. Yama yama migata ama kachaka o a mito ne tole ne sing chiga ho ngusumcha ta chiga te kunji sum firi firi ta kwa kun firi ka firi ta ta gitat mi go ngadi yo ko ya sumcha ka kun twa cha ta ta cha firi amendo sanga andwa sikwa chi dam kwa saka ka ku ka Chika kushaka, kakuka. Chika kushaka, kakuka. Chika kushaka, takamanda nwane nunga kunda. Nunga sata li singe ya, ya dubi kata chuu. Tachu nunga kuhu nunga ching, kakuli kate, kati chuu. Tachu nunga kuhu tuta ching, kakuli kate, kati chuu. Takamanda, takamunga saka. Saka take, tati, tasum kufiri ma saa tuwasi. Mita kama wa, wasin chawanda chum kufiri ma. Amen. Adore. into the Nanda, keep ring with the glue, a gar gang gang gang go far. Ya, and call. Yang Nanda didn't win. Click the bar, I guess, and to be graduated, do graduate. The count can wire, who's her sadder? Joe Makasa, some coffee, the can. Tang hm. That one who shall answer. The catch a quagga good. Amen. Come cook with a gambi. No man, as I see, treat as I told him that he do it as a second conduct to him that he do it and a hair on a granddaughter. Yeah. Some number now to not a lesson than his own and the pocket of the pocket to him. Hey, when I can handle Magichati, Tisa, Mumu, Matuanta. Tagi, I tell him to go on, Tagi. You would call me. Tai, Yagi, Tai, my name, look. I know, take a young, a smoke of a fee. Tacha, Taki young, Minkuning. That's what you want, a punch, some coffee. Tahat ami, Tai, talk on some coffee go to touch ami. Takia, Miko conga fee. Minkunga fee. Tagi, eh? Tai, Minkunga fee. In the thing, some go chat make a fiddy, kafiri, ka, kacha, kacha. Ya, ka, and then kacha, kacha, kujila, and I will go a mink at him. Ya, mink a point, mink a fiddy. Ya, take a gang, eh? Chat what I was doing, don't go. Don't go, don't go. Ya, don't go. I mean, don't go. Santa, go, go, go. Come on, Come on, nako kukankheka ke giya kundoda masikete kakhulata masike mangqwa kulete ukwana kajeta kakhulata nangancincisi take ngqe makhle cuma tshoto kwaqhuma kweta khana wasin ta yakiya sa hambe ngode singa tangasa phaka phaka tuna gasa phaka phaka tuna ne kaisa ne sana da gata ne gatsa ai akwa da ne tshoto singa uta ki yakaja minga tshoto sangqong to ngwa ngime de kang cuma khana tsya kwang ti tshoto ka tsya kwang ipeswa kundang uwa a gama uwa e takati ka khololololo ta u cupu cupu kasi ngole kanda takati tsau kata a tsigitan ya te de dubia kuna tsigwe a kata ne tsota nwa guta ntuna ne nwa ne tsota dum katuna de nwa nda praka praka tuna de ne tsota ngau gang kan kan tsota u tamta seka ngwa da na ta ka tubu shi na ta ka ka shin da ka tsam ku ya shin ni ye ka ma yo ti mama twa ka ba ni tsau de kha ba ngai tsau de kha ba au tsau de ma wana tapanga kho sin wu shi si jang sin na na jang na jang na jang segita segita segita u dubita chibe papala yeng au de khane wata praga praga ta tisa de khane wata ke a na na na na na ta khane ndo ta sa tsa tanga ta khane ko ko ko se ya ta ko de khane chota ke ko ga ta ke kanda khani dibi wa ko ecwekeke takundi cwaqaqa khani qata kundo khwanda khana tia hame ngau na khani tsota u khama kuna ta beka asinda ka ngobu sina ta sinda ka tsota ya sega ne wa cuchone wang ta talala ne wang chua kang nkhabita ka ke a jokula kwa chuta ngode da no khatse kontu da juja juwa khamdule khamdule jugya ewuna hando atake yanda atake yanda atake yanda atake yanda tula tabata dubita kuchibe papala ina heo na kita ngai kamnui kamnui ngambe ngai kawde kanda nata utkwanga tande kaya kholo ta uka ya uki ya kukwe kawna kando haigde ngai kamda ngai de ngai kawanga gage tabaka kata yike wala ke khanyi ta tabaka chike wala ke khanyi tabaka la chike wala ke khanyi ngita ya kwa de kana mtali ta ka ngani tilam tali ta ngani ka ngani ma sia ngum kwa to kata ka kula ta ya ka ngi so chike mcha ongi ma wa chung khumu ta chi a ma chung khumu ta chi ko ta ngai ngi ta kwa de ngum ta ma ngi chung ai ya ngi ngi chombo ngandwe kwa chombo tiago eta chombo kwa chombo chingi tam takia a kwa nge a un ita shakwe a kaka maka o taki kama kutuko kama ko ta anyo ana ana anyo a nga anyo kwa nge kama kanyo bika ya anyo kama tumni kanyo bika ame kuko nabi nabi a ya anyo kwa nge kakawa kakako hee nge akhi anyo ka ngani ang kuna thamne thine angda angana ka angda wona ya ane ya a kho angda wona thina a kho da chika ka atwa ta ya ya ne ha makwa da ya khawa wa thala ka tsama wanda kwa chi ka khawa thala ka abasha da ke masha ata ke kang ne a ne kunda wona ndenge cha mwaza nga ngegcene a khwa nda ndzam nga nga ngoku tsabu ku goda ngene khona ta nga ke tambula go make ta ne kho tshike kho ke kada nga u daga nga tsam tsam nga i nune ko da nga ambe khona nga wa nge a ba nge khona nga o ka kho kho da nga ke da nga nga ngene ka ri ngo de kana ta ngo de tet ya khona ngo mashita kam ya ngo ngo ta ta ya tsika make kwa ke ke te chike ma turu de koman te kai ka ka chongung ka kai oka a chika a khunka ya ame hambe sikondwada u chama khokona dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe kule khat khona sithe gungungu ke xa kodwa nqe asinda siphwa awuli kumkhoyi xa kodwa nqe ngicune ncinda nqe nqe jode nqe ngona manje chu tatwa chuji anga jode nqe unqwe khosi ncinda nqanqeke nqe sinsim njusinda nqanqe min xa kuke qwenti ke icwa xa xa xa kuna ta imane wata uta a xa yakha inqike xe Yebo nakacam sigcina ngabe kaunane kya kwae manayi wona maqa manaki ngamajoda kawo yebo nakadanga ajoda ugaunge lokho ekhonkho ngijoda ne ngimambe ngidumbe cha angithi ngimambe ngincane ukuthi anga aphethe ngincane ngabe gaba sika khoba ngincane ukuthi ngincane gaba sika khoba ngincane ada khakhak sakhoda Kuna mani akai wishi se imasa aduna juwasa. Ikonku in kuwa kundwa. Ame. Hadibi tandwa. Chikde kamda. Chikde ame. Oh, goda ngonga ngonga ngonga da dumkatoa. Da dumkatoa ganga. Ame ngane. Ange ngane. Nga na ngau diga watane. Praka praka toa da ngambe nge. Ngonga ngane. Che ganga goda ngonga cha ngonga tanga. Gwa ngonga ngonga. Uga. Uga da hiwa. Ngau. Ngau. Kaluga. Jombo ganga ngau ngau gua dan ngau ngau ada, wanan muda ngau, kagak kagak dan ni ambil ni tengah, ngucah ngau saya gol ngau dan ngau, ngau ngau garden ngau kuba kahden ngau, ngau ngau garden ngau kuba kahden ngau, kahden le kum kau kau dan ngau, cik ngau kagak kena, ngau dan ngau sendak, makak kau ikhathi konga kaxosha ambe ngantu atanqe habe ngayi yake ya kanye ambe nesimiso nda uthe nikhalise ke vuke uqhala ngamde sinto nqe sina ke phaka phakade nqe yake ya ngingode yaya ti ngicela ithoxa nqe ngikhala de haya de nqe dagne yang sinta badi dagi kam tik kwa ta njuma ki thalat njuma wa shwe kwa tanga ke ami kam ya shwe kwa mi mwini mwini wa shwe kwa kula nui mdata mi kam wa shwe kwa mwa shwe kwa ta nwa kwa kwa kwa tuna kwa ngonde uwe la kwa kundwa ama ke mi ya shwe kwa mta mi ya shwe kwa ta kwa kwa nyingi kwa kwa kwa utame tanga mko ta mandu ta sinta wangode ta ta ngulita vada ta ya ta yanda ambe ngonga choda ngikhabakade ukuba kokona ke la ngithumna yangicene siqonisa kwethu ake hambe ka ngingobe ngi tantshwa dadan tantshwa abridi Aki ya kai no de twa tri de ngata kuri ke du to to ni kai a a no ngana ngwa chu chombu na a ne a kai ka a ta ya ya cho da ni a ta ka gi ngata a cho de ni a changa de na ka gu da ka ka wa ngwa kana kuna a da ga ikam ngwa tu di ngwa tu di ta ba a chu chombu ni a ngwa da iwa a ti shaka a a ya ta ka ga ngwa kunda ta chombo mumu a kawishi kana nita isin sa sa ndo ne sang kwa a to a ndo a cha na kwa we ke a cha ndo ta na ndo ta la ta ka ndo ngo ta la la a la ta ngo na ke ke ta ta ngo ngo ta bisi ndo ta la la ko ta ngo ta la la ma sa da ke ma sa a ta nga ne ke ya kawishi kana jila ta a i cha ne cha ne cha to ngo hewo naga nga nga nga kwetong chikida ambe singkundwa ke makada ndu nga tutu ta nga kek awada nga tupita kecha kwa ta nga sari kaka nga chao kwa ta nga kwen kwen chao kwa kwa ada nga ke ya kaya ukuwa sinta nga minga mindwa nga nga ndu ta nga chao nga nga chao kata nga ndu ta nga nga kamda sinta nga nga ngode nga nga kwa nga kaka kaka nga kwa ta nga nga nga kwa saki chao nga kwa chikida nga chikida nga ambe uko ta nga kaka kwa ta nga nga nga Good and got a little bit of a little bit of a hewo na ke ka he ka o kwa chinga ke a mi milenga si ka milenga si nda nge ka nge mang nge a u ta a nge ngwe de cho to a da cho to ni nga ya nge ke ya nge ni nga o ta nge sa ke mo te ne ta ka o nga ke ya ya cho ta nge gwa ya ga ta nge cho ta nge sa ka hewo na ke nge ko de nge mana da chi de nge kham da nge chi de nge ambe ka o nga ka chu ada buma gaida ga oge ko ga kwa a kana kuna ge balanda kuna da sana gada ga a cha cha cha da cha cha da cha da ko ko de ko kai kai nga sum ta sum fili a cha de nei ga wi to do da sinta no do do da kwa kum to da kwa kum ta ve wa ku kuna kwa kum ya sum to do da a a nan ka kwa ka cha te ka fili ga ke kula ka ka tswile ka fili me ka nota ka gana ka tshavo ke to ka kana ta ke hey kana wa ta ke kana wa ta a shum gana ka ka tsha ka ka tswile ka fili ta ke hey kana wa ta gana ka wa ka tsha ta ke kan tsha ka tsha ngo ta ka tsha ke sikula ta ke nene nene no mishumna no mishumna no mishumna kana wa ta a ni ai eh tagi mini ke sinka da mini ke kamang ti sha ga kama tagi a nim tin ju su ni to na to tin ju su ne ge mi mi ti sha ni na tro na ma ku ma ku a kha ye tagi mang ge kamang a ka kwang ha ka tagi a kwang ha ka to ta tin ji tin ju su tin ji mi su tin ji su ma o kama ka kwang ha ya mi man kwang ha ya nan tradition a kan a wai ta ga a data un mission ga dijina ofa a ga sa a un mission dijina mau ta ma to na to semlo a ma ka ku ka cho to ma wa ti sai ta ga ti sai ya data ga wai okay ka tang mi ma sa ma ga shum fili a ka ta shum fili de na un ka ka ku a ki daga ka wa dala gai mchi ka khane ngwa chami ta ke ngou ya ke ya sum cha ka gai ke kula gai isika ngui isika ma se chek ke gai isen na ka mu ka ta a tu to dibi wa ya mju ke ngade ga a khane cha kwa ji ngu to sum fili he ju na ngwa ka cha ka cha ju na ngwa ka cha sum ngwa ka cha ke kwa ka fili kanda ka fili a mwini a shumfili ndo ake mwete gogo na ta u shumfili kanda ka ta kaunga itse xa ithe ushe kwasho umfili khawo twa u dai bekhamda ngawule nqwa nqwa nqwa chema jise nami nemishuma u nemishuma that's going to come singa nqwa gakatam nga angcuceya yai yake ya yake khamu anga nqwa asinga gakatam kwa ngutika caya kadibichi ni chaka khaika kuna chunga u nga ngata sa changa Sando de Gungumgate Uga, Chigan Kwan, Lidan Wakam, Kamqua to Uka, Tishum. Sando de Kisanda, Kisanda. Ukamatu. Kole. Gavatish. I know the Gawan de Gavade, so we said Gawan, that answer. Sagara hit the Kwan Ko. Tak Ame Wanaga. Na, Taki, Matu Wanaga. Ya. Matu, not Mishuma Tanji. Da, ya, catch it, cut to one and Ajishum. They go to an agang, or car, say, cheat day, kayak, cheat day, I cheat day, which is the one come out, Kuliga, Kungu, Ichaku, Ichauchuga, Yaka, Sega, come again to our wing. Nah, Yakoma, Yakoki, ah, Yakoi, Kakoki, Kanga, Matadi, Gawin, what Ajishunga, Nakula cake and do. Gahundoya, cheat the one Kunga to Gamagita. Gamagita, and we tweet ah. Well, some kind of like a candor. The gang, a cooking mana, pay a jangles. What's your candor?

0: uyinkinami ngiyokhwena hengceha sithi avra kuncaga iqo ngiyokhwena akungeyicamsikani ndiyokutyele ana klamhere ta nakugana dom ngetamasotahina am takwacamsikincaga iqo rhanda komoyi koha sit avrika ndaqetele khwehanrta ncamsiki ahojiukwana siki ngiyokhwede xonyaka ane ja magamncwemgama yuni yagwa angiyokhwe nancaga iqo camhe ncimncwema yakhona ngiyokhwe nahana ndityeexama kuta ha camkha inca yakhwa ti ngiyokhwetiwe ntoteteko takwincaka ndiwuguze na tirhana dom ngesotahina ate ndikhwalathi ndixamaki
1: matimo ya gagwe o ikokwanaano ne gantin a gan fiertaga dingade nyamka ye ga tse teno a nce ana ana bende go ya gale no ya gago na nyama go mo a nce sika e jina ngita i ye tran ki gana tsa na de tsa na ji han tsa na de tsa na de tsem tsa na be gana a ja strategi qala go sa ding go kya ta ja gana strategi ku mo tebe a ja sine khom tsa na gana tsa na tebe go wa gana tsa na khom
2: ti Anton Mokoso so ti ye ge o ata koroi khon en kwe yege ki koroi tota ta khono di swese no yege nde u kwana yeg daga of ngomi hawin ta ti mi yeg daga ki nge u kwete o ni kha khono nge u kwete a hi kha tshobu a kwenye de tshobu a nge u kwete
1: mo yange wa 16 uni wa khume sinkwame enqwe ki radio xka fm ka magla ma sinti ke sin koi apanga ekwa ke kuku ka ngwati xka fm
3: kum kum kwe xka

kite hube tati ate kho kakaino te duen ofu angave no te tubi. So te ugwaka ji kanko usa cheka cha mutu ugwaka tati incharinga a mara te anahwain te ki kwara ji jorwe kobe kwa naika te ki hekam akho ugwaka rahono te tubi naho eno tubi ka te iti e ji kaha te tubi be tu kwa naika tunu twin kara tana kobe tanema tsanema kuyo hoko kuyo kono te ang antia kwena chek umjwanga a wo platform tenki asma takti te hohe na kuno tibita maha na kwa naika tse he ama kom no ang tse cha moritin acha tubie te no am tsanema kwesina hangye hwagwe am tsanema kuyo hoko kuyo gobe tu te mwanko unwe desi na tere na kumwako tu tse he e kwesina kumwako nat era na kung ako kwa ha am tsanem ata ma ko khoro kwe ya ho am tsanem ma kwe to akwa na ki tsa kho ko tswa ka ra khono tsa tubi na ho tati ya bat a kanya inga we ke tsa mona tswara tsa tubi na ho ofu ange ngu ka tsa khe ho khono tsa ona na ko ta khe ho ita tinka tsa si khe ho ta khono te tsan tse o se nyema ho ko ta te mo anwe hu a kho wa te te di o tsa ki te ma ko hu a tswa ka ta tim e drapa di te uji ooma drapa di te uji mkama te nyema ko sangu kwa naika kono tante usa tana kwa tingi doaji blomek e yima te nyema ko kumkum tati te kuma kum karahu yiji am kwa naika yiji te kia oha hunu kohu na hona yeta aji aji mho mkubwa gobe khabana kha akhoho anja khano makwara nka te mutu khoma khomu karahu te u yiji am tuyo amo ti nchuchue ya de te tino an te usa tuwe nkaracha u yihe te kute kubo na kukeja kum ate u kaha u yiji tamaha aji a ndasnu yi tami kute khomu ka taho ati nku khas kwa iye te kwa te khare na ho amore tino achuchu o ya de te tino te anakwa tuwe nkara kubona tsare ko tao ke ja te ko te ko so nga kwa na ka tsara a tsa kho wa te no wo po ko ta ko hauto di dawa ke khoti hauto di kyan kwa te te ji te ana kwa di koso ji an am kha ma tsu no tsa kho ka tsa na ko a kho wa ta ma di koso ma we ho no te ana kwa tin tseska o hi oro ke ho jin diro na kwa te no te kamata tin kha a hauto ana ko ta tin kwen am di koso wa di kwe ka ta ma tsa tseska ndiro na kwa te kha makwana ki cha khao ka ta ti cha gwa ka cha unga o he mara cha qo he khuwe ka in sika o ki a je te nya ko ta ko mo ta ti so hi ti yo te di yo wa ka fra al te un a ji u ka ji nqa e qa e khwen ta ma kha cha u a si u ka ki ti ku dwa ji a sa ho a tse wa kho eno pisi ta e na e sa ta hi ri din a ho ji wa ra kha ho cha u a si u ka he ke tsam timnye ko singwe go di muwa a sen o kwa ne ka tsa morti a go e tlara go hano tsa muwa a te si khutama a go eno tsa mosa khutama a hano tsa mosa kwa ne ka te a nge tsa go wa go tsa o maqo si go teno i se tshori kwe ta matsa ya tsara matsa o e tsa o si wa no tsa ngi na kwa ne ka tsa o a se qom ke ding go tsa o je a dino a se ka e ke ding go tsa o je a je tsa sa go tsa sant wena karago ta gono kany ke tsate so be for built nne wof down nne te morosani am down stratim morosani re kare kamatoka am stratim atinki tinkun ke ja tinkun ai khona ngo khana u ai ju ke ju dwaje yo e ka sa ho tsa mo sen masa tsa mono tsa te ko ta ko khaoka ta nya ko ta tsa ta magatwen karam tsa sa khara ko tao ke ja tsa u ane tsa sa tswa khara ko tao ku so hi tu a ji a te hi ta khon tsa sa kho no mo ko ta ko tsa si khae kho te no ka yin ke tsa si gurun tsa tu bina ho ta a ji a te nya ma ko tao ke ja ku ngwa ta ti ngwa na ka te mo ai kho si ya te te ti ka no tsa ke ke kho tsa ka kho ta te ana kho en kho ki tsa ntse u sa ti ya kho so re kwe no kho ki ta ma tsa wa di jao a nga kwa na ki on file kha tse ka be akwana ke te nte te ha athi ya go di koma ga go ta ding ku te di o tsa wa ga te o a ju ke je te sango te tswa ka ta ding so anji haji akwana ke hi tu te chan magwe go ka ja kong nga ma polis ma pondo te nga te chobeke te

0: Ay ay ay ay ay ay ay tsan qoqotse ga tsantse o sa kare na go tao te tlamang ye o khona te tsiye ma go tao ka eja te go tao te kung tshwara ha o hi o ro tsantse o sa kare kare kare tsan qoqo ta magati ave manta nge go tao te o tsi ngrupo go ne go se go tao hi seng na go a ma DJ sesema te anka te lichfrau ta te tsiye ma go tao gana o tsane ke ya ha ya khri khri eng no tsamse tamagate mo tsaiska nie ge tama ko 54 minute kwa jeng ya kra kwa 6 minute je brena ha ya nweko te timiri ki konsa
1: kage ya da kan ta

0: uyinkinamigo ngiyokhwena henceha sithi avra kuncaga igula ngiyokhwena akungeecamsikani ndiyokele ana klamhere ta nakugana dom ngetama sotahina am takwacamsikincaga iqorhanda kumuyinkorha sithi avra ntaqatira khwe harta ncamsiki ahojiukwena siki ngiyokhwede xunyaka ane ja magamncwemgama yuni yagwa angiyokhwe nancaga iqocamhe ncimncwema yakhona ngiyokhwe nana ndityaya ixama kuta ha camkha inca yakhwati ngiyokhwetiwe ntoteteko takwincaka teugwisa na tirhana domine sotaina atedi khwalathi ndixamaki
1: Sixteen unit wa kame singu ngui ta amani akanga.
2: Mati mo yaga kwa hingwe kwa na hano ni akantin akantir taka. Ngate nyamuka yaga tieno ana ebende uko yaga lita. No yaga kuna nyama kwa mwe anzika. Ezina ngita iye tkani kana kasa na te kasa njin. Kana kasa na te kasa njin. Tiam kasa nbe kana aja strategi kala kusa. Tingo kya aja kana strategi kumo tebe. Aja sinu kum kasa na kana kasa na tebe. Kuwa kana kasa na te kasa na kum.
3: Ti Anton Mukoso. So ti yehe. Oh. Ata koroi. Kum en kwe yehe ti koroi. Oh. Ta. Takono disuas ano yehe nde ukwana yeh daha of ngomi. Tawin tati mi yeh daha ki nge ukwete o hiha. Tawin nge ukwete a hiha. Chobu a. Kwenye de chobu a. Nge ukwete a.
1: Mwaya nge wa 16 yuni. Wa kume sinkwame enguiki radio XKA FM. Kama glakala nge. Ma sinzika he. Sinkwari apanga glakwa ke kukuka glangwachi. XKA FM.
4: Yeah, figure man, and Russian man, Russian man.

0: sortia a.
1: Quem
0: sortia a água? Eu vou ye.
1: Eu
0: vou ye.
1: Eu
0: vou ye. Crista sortia a.
2: Paulus Mapondo te ya cema te chane te koma ate si polisa hama kia gobe tate ya Paulus Mapondo hana uchane ki cema kota ko ya ha ya kri kri ngi tama ngi skate mono tine am tanya kote ntuanta minute kwa jese ngiakara kwa no atano te anka te si te u tamka program si oki te kana kwa kote ha ngicamka programme te uyenqawo ka te 2022 ehe te u porisan se ta te qhayi kwakuta ukeja kunqwa ngqave no nation building hoje te qhayi kwakuta ukeja kunqwa ku programme ngcwes ka te se ta nyama kwa ha ti do te qamce u sathi yakwena atano gyam ngebina kwa ha ta marado jikhaji te ta qawun kha kwa te xcam cwi matenta qawun kha kwa ke mja kunote ta ikara se ko ta ko teki wi gum uya khwanti ngate ata tsant wen kara thuwe kunote kwa kha ti dote kwa na te nyama kwa ha pa sa qaba makwana ka te ana kwa ncima qaba ngwe hambe nye ko ta te ngwes na go kea te ucam ka program sike te nge e aboriate ngya kara ha te dikati an kara ha sim te din se je o qobe municipality ko je te ki platform tenki no e kuru je te kwino ti do te kwano te ngana xa uxoxo si te nga anza sino te di nga a plasi na kwa na ka hana plasi ki hu a klara mawe te di ha te kwa hu a plasi di o cha ke anza eye plasi ta ata kuna te ya aku iska se ko ta wina na kwae mara nge acha mua kwe moteto si ngamu si usi miye te kwano ngamu si moteto miye te ki hem kui khama ngamu iki kana ko ti mkwa ma anja kwika no a ke hem ki hisen te ho he ke hem ki hisen na ata ngu mu si mo tetu e ku yeten a hoji te mo ana ko ta ko a tlai ta ti hoji ma ki te u kwa te re kare no ma kwa na ka inda te ti no te mo ko ncha ra sa ko a kwa kwa ho kwa u kai ji a hom ji a kru ti ji a ji ta ma ata ga tu tu ga e ga ne hom ta te ko ta ma ga kuno shino dinse qhata ding a qhata ding kwena no te uga tsantse u sa hambe ku te wo qobe dinse dia akwana ke te ti do te kwano a ho di balangara ka ho di am nas gongi di a khama di ki te kwa makuri no nde u kwana ka te dinse je wo nya qore na o khure karata ta a ji te u ngo ke ja ku ye ko ta te ku ntwata ding ho di akwana ke garnu hone ten sie ba o ta hono nyega fmc ke nao tuwa nko darati Marcus Jetembo mseta toti tuu tau ate moti na 12 wekaya no bera mtesi ya kutau kheri kheri.

Atake yundu ngrupu awunkwena khana we teseta am kwako tuya koha ya ya khiretir nga jite mwore kwano ui kekerum ama uya ho da khunu are kwa kota ta kuna teko wukuri nako gabe kai de gabe kai mundebre de mundebre ka som tombo de tombo ka mototo de mototo ka tako ta konte wukuri nako te ta tsam ata uya khono berem chakum ata na kwana kati do wate ata iti khana usiki focus yeta kona kwenye kota teta khana kwa mana ngimkhom examen roster khonina uino cha ana khwata nde go jihingo uino manje ja cedi ding kwa kha so mo kuri khoji cho ku khoji no so mo kuri khoji no cho ku khoji no an tse u sabalangara ke temo te kwano te akhane ma kwa kara ngo mahi mara khane ma te ki kharahi ngaji no mano khaji ta onyi oro tsan tseudi nga tswa mano akhane ma te ki kharahi nga kwana sika te a kem tsui khama a te ma a go si tsao go ngone go data tsawa ki go go a tswa go nya kwa ntse no te te go nde u kwana te uta kona ana tabe ete a te spatra ta tie ko te ku mo ko te tso sena te hoji a mara nne ete tso sena te jwanga ji tso ji ko yo ta kona te tso kwa ko ta te ta nne te cha te jwanga ji ko yo ta kona tsara ta mara ko nya ko ta te ta so nga kwa ren ki tengye nne nge sa te mono tengye ndi uta kyane ma nyoma hi kwe a tsawa ke ding ku ta maga before bill te tio mapano am kom at home da khono tsa do kana ta tsam oka tsam oka kamana ta tshome no kwa tsa nqata matsari khongwa te go kwa tsem ci khao a tshubi no tlogo kom tsa kam ke tsa nqa khongwa tsa de te go kwa tsem tsa mo phoko maguye kwa go tako tsa kho ma tsom tsoma go tako bom ka tsotlao tletene bagane ke tene mo tata akita ko matedo bo ka tsho a o tsha tsha a mbe mkhwa kwa kwa no a go ta di go e ka go re gono tsa mo sunga ma ke aba na go nwa go nwa nwa khae tsa ntse o sa special karata ko na teta no di do wa te nna go di secret rena ta mi ko ta maga tsu te di tsum ta ko ma of tsu ta ko engo ka o khara ko ta ko te swela man te kom na ta kai kwiko ka ija kha tso kwi koti ko te tsi kho na macamtsa a gwe ro kona ka tsi tsi te go tlo go yuswe te ntsa kom swe go si kwa kwa ne gwa na ka ya kwe no an gwa na ko kro wa kha tsa ya no tsa a ke he go mka tsa ya no ya kha tsuno tsa nqa tsa tsi ya na kha no a ba ka tso am kom tsa tsi ya na kha tsuno tsa nqa i yo ka tso am kom no a di a tsa ko kro nga nga no tsa kwesna kha am amia ho tsa kwesna kiaba no di kha tlo a swete no tsa kom si atano kwa kwa ne kwa a kwa a tsa tso go tuthara go no tsem ga mo kwa tsi ka tsem go di tshwate go ta te tlhama go wana na go ta tsa ya te tlo kara go mi oke nta i kara nne go ika tsho yi no tsa nga go nne i hetsa isa o na mkhoma tsa ka ka of tsa dauka of tsa tlaka ata i kara da go no am tseterem ka ha anja sino tsenwa go ta go kwa go kara go ta nngwe mo tsang e ma kwa xe mata nngwe go jengo twa go ta tsuta go go sweno te komna ta i kara to tsho go tsho go go kwenye go ta te tare kare tsuta man e te no tsha dobe e go si tsai tsai go tsha anxa se okay nta singyaye ngandi si tshe tsa kom am khoma si tshe a sike of a tsank of a koroikano komna am kom amanxa madana gwata of ngahedze kwara khwata aga si ujwanga sioka ta tsa ntse u sa special kara khane ma te u musobo he nqoma hi na kwana ki ti do wa tene nqe khoje tswana go kyaresen o nqe khoje o kana go nqe khoje o nkara ana tshoesa kya na ta kya ba e go tsugo jo nng tsung tswana mung wa ko a go tamaga a be ga e se go ke a be ga e we go ke ta khono berem ka e jate ko ta te ko so nqa kwana ki yimkoyo o die choka ye khaku ka ye ta yele yim a e khane ma khara hin te unwe mo so sa ke khwe ma no hona nne endla ka busman ta tete go kurisi ke khane ma khara hin a yim so bo tsa singa ina o ka tsa si jukwana o ka tsa si maka te khwe te khwe khwe khwe dam se khwe dam tsa ntse u sa tia dialect ka kwiqwe
de gaqekwe te kuyeqwe kuna dipuwa gaqekwe kuyeqwe kuna enqama gaqekwe kuyeqwe kuna question gaqekwe kuyeqwe ta kwedamji oqa ngicewusa tiya dinku kwena na ataga anakha nemaqharaye go ataga tsweko ta go tim no temo ngese ana rechte nge acha mo na rechte ta timi go ngese a cheka kara cha mo a homke ese kino homke ke ting go kurihe jaoka go tsui maraz ata ga makhwaku kara he mosobo jikinqe mosobo na dwa edo dwa anqeda hinye qota nqe mosobo na do gamji gam anqeda hinye qota nqe mosobo na do ngadi yiji a akho ji ata hinse na qo nqe mosobo na do ngani ta i gangqo e akho ata hinse na qo so ta khono te uji tamate ke khato a ta ti hinqe ye qonkhwe nqe ye tsho khwe nqe kho ji ndauta ta khono cha a kho ji a am tsumkhoma abe am tumkom ana khoji a cha abe tate yakhane ma ata kwa kara te umsobo jinne san ta qite umsobo kuri he ata khoji te kya ho re kwana ka te mo wa hisi te tsawa ke te ho nga kwana ka khwena hi te ka he we guni o khota ma kha tum ke si unji unji a tswe ko dim am ke si tswe guni na ko an ke kyare na ko kyare na ko kyare na ko o khoji nguwe te tsori na ko kwano tsumu kunda mkishikwe sikwe te kwa ha amukunda ji utwenji akcinca ngadi dom oroma ncima ngadi tamite wengama ncima ngadi tacide mgana ma atate ya wohano so ahan akuma te kwa hanu wote khoji qiya ko ta ka eja te ko ta te kuonta mara tsausa tsausa balangra ka kho he tsa khumu a tsa de tsa tsoma sina ko tsa nuta maga tsa koma abe na ta hanta ko na ra khrena ko tsho ku tahi guma chano gum yiwa mam asiya nata ainti a ga go gaeta ntse te mote uni uni endla ke ncepirisi go di yiga ta magano kukoya na kukoya na kukoya na nde go tsoka nde go tsoka nde go tsoka nde go tsoka ta nqoma a e go tiya te mo go ga a ncemgom ingredients ta gara e go dziki a dziki te mo go nde go go dikana hire kare a tsho e ke toti a tsho ya tsho sia ta makogo go ditin re kare ta ta khono tsa tom a go eno ba re mtsa o tshe o ka si jao no tsa ha sa ka khonto di tsa di no nngwe go dikoyo te o ta magate o ta khone ke teta na gore ka o nyi o ro tse o sa kiri kam kuri khwa di a no tsa di kam kuri ke kyara sna go ta te an o nyi o ro check up.

0: di ekwe nge sika wo kwa eku kwa di an nge mtse kom di uma James Kabota nge amta kom se tati kwa ekwa te profita kwa he nata kwe a profita ki kwa kwa he no maka kwa rahi kwa profita takti te kwa re kareta kwa na ka profita kwa he sota kwa hi te oka radusiu ane oka tukiji te kuma kwa yewti kana Namano profita ya hambe kwa na yaka ngi kamhe ti jaoka ate ngota kom James Kabota mki profita si uho hee tingo komta. Mbamba rahu ta koche.
1: Mbamba ti mbamba ngi kiha kwa ti uke uhe kwa kamahika kwa kamshija kwa shino kwa ti mkushanma ata awana ya hano ngo ti ngoli tati kwa ta ata kwa haku siki ya ha ti ngoli manu Bamba, no, this way, profita nata, tata, the profita can cook a tete, hino, our teteta, jaji, barangara, caracuseco, caran, I'm him, tete, platuki quana, te clamacotti, quanaha, cuckoo, cuckoo, cuckoo, ja, a quack, and jam, try, uli, jack, toy, what a tree, come, was he, makin, tree, come, was he, more and more anchor, tiqua, mango, ave, tatin, Johannes, toya, he. Bichwana ka kwara ye ye angeti wika ya beyemka shakam chonoma uwako kapunda le kare mwaka bichwana ka kwara kwa takono Johane kwa ya hako tini na Johane kako ya hako kutuholo mana ya hako tini tatenu haku ya hek kama Johane kapuru tashima takono uya kono amho kam polivita bolo manu Tekwa, tiyeko kia kwa rapera, mwe, mwe, takono. Diko mego, cha kawate, cha kuu ako polofita kutoka. Cha asia kwa, kia oloko takwa mwe cha juanga. Mi tiko ki tiku mwe, cheka tatewe, tako ti, nye mti maki matrei, mkwa ti akokolo kati ya du, mkwa kawa, tateki. Ntati ya si hinya gure matea, kaa mkwa tuko tungu matea. Ata, Dime, kuwi he. Cha ku ti dolokat. Anti ku wahe. Tako ti shite. Kam kam kam tre. Kya ataka ti ya kwa kya ngo wana kwa ataka kya ti ataka he taka ti te. Ta si kheri no kya ngo kwa kya le. Tako ti kya le na kwa ti shi. Tako kaya ti ya kwa. Nta cha hinya le. Tine ti ya hawe ako kwa. Uhawa chaku, chamu, akabaja chajara, mashia, hakwa. Uhawa chaku, tatin hawaha tet, uye, amate, bolo, tatin tihawaha hitet. Aki kya, kya, kya, tatiha, ti moho drunkam ti, teti aki kakatin, goki, naro contact, ek ulo contact, naraha, kai ulo korap, rakotako. Ata hinku hinku hinku taho hin, bere, ye nati, ti kaisi drunka, ye. Chari tre du tui no atano a che em khacha ya hanu ke kere ke shiki khachi joi na tano anu cha hin tu ka ti ti mi i kha kya ko ya ta be le kanim ki sha sha ta ta a khama ng ma a khu yo ti khama ya ti khama khu e ka o ka khama twa puto ho no ya ye ye ka anu khama gala ko ye ye Tate no, ye ye magala, ananiya si, nakano nga ma dolo kate no, kia le shina te kawa kama aba siya ko yata be, kama dala ki yate, tate nga ma kia le si aba siya ko yate, tako no, kaku a, mapeu ma te ti, ha u kwama, a mapeu ma te ha u kwama, cho cho ma nga, kama muteto, veta, kwe kwa kwe we, te kwama kwa u kwama na, kwe kwa malaka we, Lina ta tuta hin ko di la kai we ta an ta ha kho ha to kya de ha u kho ma na ha kho mo ka te u wa he di ku he ti ta te shi ka hang go ma te shi ko an ta shi ka ku ma ku li no ka la ka ku shi ya ku no ti ba e bi lim ka ha a ja o di ku ma ti a ta ha shi ka ku li na ku no ku in ka ku ma a wa ka te ta ku no ko la ku ka ku e ku a ka am ku ka mo e ma go ku To scapo manum, to twin, Awaha, Tati Quino, Aki Quan, I may I know better? Nahoro Veta, my cargui. Veta, eh? Can it me? chatek e tlo hina ko cha khamtswa shishano makhe manyae shasha manyae a go sa tsenshe na go tsa go ngukwa te makhe ne shasha ta kwano un khoji ni o khono singulu cha go he xa go he a go ji arona ngwa go be ngwe be jala ta maha ni sha chame ji a ji tshukwedi go kwa ke gare go ja go be ni tani go ma kini ya tam ke ngwa go jala ji a ji go we ni go ma ke tswi ka kwa te go ke ame ji go ni tom te ji go be a mo nga ma te go ta go no nga mo go go a ta ga mo be ka go hano nya go ha ka gare ndi go a tswi ka to mama mahambe go ro ku mahambe tswi ga to mqima tswi ga to ka hi tlae go o he tembele he tswi ga beta he tswi ga tswala go to kane mqwa abeta ke muka kui ta khonyo cha tenya mhoko bara mangwe a tsei go ga mia ane o ho cha tsam bara dri bara fo bara e di ga khonyo yang go tlo ku ntse hiki o mo ho he o fu vangelia o tsei he tsakwe cha khona te tsa cha khona a ta ga tsa mako bara ma khono ti mako ti fo bara na khono bishop matie ke wa hikle malaki mo tshi nga ja dia ke ne nge kwa fo bana kwa no no muruti si ya kwa bra si cha ke wa cha te ke u ke nyam ka mo ho hi ta kho no vangeli ta kho dia ke ne ta kho muruti ke le ko a mo ka me ko empty o a ta ke ji kha ko kule kwa ta profeti si ki o ma ti ku kara kwa si akhri na jara ani ma ti ku kara ko ho ani ma ti ku kara ni jara ane he ya am ke anu ko tano jara ko ji ko we ni om ga ya go ja ni to ko ji an ji ku li he ko we be da ya ama tsana ta khu ja o ka o arona tsa e go panja ko we be arona tsa e we ja ko a ku mini ko ko ko we ko ho ku li si an ja ni ju lo ha a la hin ju lo ho ya be ko cha be ko to te ko we ngi ave ma ko we ti te ko ro dai ho ni gu i ka kya ho un si ni ho ti kai a ro na ti ko lo hi ta a ta profeti a si cha tsa u sha ni ho cha un ho ja kha ni ma ko ro na ma ho kha ni mi kwa ti un ho ji no kai ko ma a ta ha do a ni mi cha tsu i a ja cha te ja la hi na ko cha ku ni di ku to ho tsa u a ne ne profeti are nga nu no ati miya ne kham koro hin un ane janji goye janji un be janja goye ma hi ke ba ta ko sho ya ko kae cha ti tanan ko ta ma ngwe be anta anta kale boyo ka ka cha mtamu a ko ti un janji hi ke ma cha swa ka ka na ko na di kham koro na ko anja kham kham ko na un be a un ji a kham koro na ko ha jin ba te ke ne anja cha swa ka cha nga khane ane janu a u ti ku ngo be a ho nge ti to nga ja an onji ata hin ko ko na shi ki ko le hin ta o ti a onji ta ma ko te un wa ti ya ko ku te un ku ji a ku te ku ji a ku ga ku ku ko an ja no cha do wa te ha ta un ku ya te un ti nga ka ti a ku ku ku ji un ti ko e o ma an ja kha chu ro e o ma cha ko khan khan ko ji cha ko be e o ma ne ma kya no ma ko we be a kha chu ro ko e ko e u no sha o sha o di ma anja ata ta ata profeti si u be ta muteto no di kuto a tsai di kuwa kwa di kuto kuma ata ha cha kai mki ti ma cha di kuto che to ha kwa ha kwa tsai di kai kuma ata ha profeti kere ke si ki no a ba ani ma ti kuma nde ani ma ti kuma ja u severen ji ki nyam tsai ga ko di u severen ji ki nyam no mu ho hi si chi ya kwa Musebenzi kinyamnu gakodi ceuqea kunqeji musebenzi ceuqehe haji muruti sitami kwehe mokokeri ceu takiyete ceu a woshanji mokokeri gakho muruti ma a muruti kushe kuji ma muruti janji o haji haji jama ku mokokeri henu ma muruti ji taata haji jama ku ceuqeji taashi ma mokame shoka sita o he haji ki ma mokame Mamuruti he mamokam shiu shiu twa no mamuruti shiu shiu twa he mukokeri mukokeri shi shiu twa he usevrenje anta dako je shi khiri ta shi ko sa ta men ko koster akam ki te ko ka shio ka shi ba ik ka ta ma ata ha mukam o ka nyam muruti ki ya jake ki ya vangeli muhohi shi khiri na kwa ta kho sa am ka shi khiri khiri akam ka te iko ata ata kwako kwako mba anima ndi anima kiji ata kunga kunu ati miyakwa baramki nge tako muu chaa nao chaa enu jarasha yaha chaa enu ziya guli kwa nasi ki kwaya hakawe kwi kanyo hakawe kwi muu wana takono beshi kwi nge mkoma jawagwe kunkwako kwa iye takono beshi kwi kunu porofita kwi ame tako kai bele mokama ka mokama mo am tsuma aku nem ko ntamu tire of nge ntamu tire hasi jalo kwa hake tin a nge jawa go kwa e a nqalo nga ndiqeshi gako khono chai go of msebenzi ki chai go of kwa kiri ki teho go teho ata kuli mamu wa hoka anja wo kuli jawe hu jawe keri ubu kha ho be ta kai ho ko jao jao be kan im jao ko na shi ki an ja e ma te cha mo kai ka la ko cha ko cha jao ko la ko mo ko ma ko an ja lo ko ko ko ni be ke i ba shi ke u a ta profit an shi ki ka na he brother na ki ti ka he na mo shang ko ma kha ma chin ja ko ho le shi ka la he no ho le ka ti am ke mi shi wo he no brother ro ti wo he va nge ri ke he no bi so po ma shi ti a mo ko di kwa si la pera ka yulia ha na mla pera ka bo ka mo ho na si na ti e ya he jam ki ka na ka juere mi shete ka nka e chaka ku ma he khana ka si a ka hi tsewa he si la pera ka ti kwa he no mo wa ho a wa ka ta ho no ka u to m ka di ko ne na mu ru ti ka he ya ko ka a ta he shina ti u ka he po le shi ki ti shi mu ru ti shi ya no bula da na shi ki ti va ngeli shi ya ta a ta tsei di ko ku tsang no ha tsei ma tsa go be profit kwa a shi mo jao kha ni mhendiro o ku di jao be ja ha ya kha tsa tsai o a o ta kha jao khom ko na shi ki ngam ka cha mo na shi tsei ma tsa cha tsa kha tsang no ha tsei ma tsa be ta a ta te po ho ti ki ha ka ti te u sa ti ku am ka ti a wa ti dang ya ko ti tsa te ti mo lim ki amen
0: ta ko ma ama te ngwe ta swera ma ngwe kham a sa si profita ho na ta kham ane si ke kham a nya ma hi re to ti na ta ke ho ji nga ho ku ku ngwe ko re ka re ta a ko ku ane ta ko ji ane ta ta ko ma te che kara ngwe ta swera man te ko man no ta ko me te ko ano profiti ho te hi ve te ki te anenja botswana ka te no botswana ka kwara ko ya hi ho kloki khana ya sere no jarata hen ngin tse khan o kenya kho yin khana gwana mkha profiti hen ka ti a kuri khana pa hen ta mkha te koma ha yam tsamta ko maswere no miya ha si te u khwara nganga si ye u tsi tsana ta tsi tsi ko ha asa te jao kara kwa tsamte ko mara chinja sene mu we a tsam saki ta hin o kham me khama tere hin go khama si kwa ko mo chinja sene manja tingre kareta no hamasi ye no hamasi mo e profita e ki bae chem choko weiko kwana ka chem khanima aki jawiko no tingwa go hwe cham kai kwe kurisa hin kam siki nge si cha yam ya profita siete no at horo hoji nao dihan ere khwaena ki kenya te kwa kha nao kenya klore re chate kote gbeu tsai kham khama ko ta kha nao cha si khwara re kare
1: Ah, I had to come. Jayam, ah, Jateco, ah, but Kiranako di Han, ah, Diaqua, Hosalam, a Kayam, Kacha, Takahiana, Jam, ah, Macquarana, Mamma Tamako Sigadi, ah, Amiadi, Dakola, eh, Am Hosanna Kiama, ah, Manja Cham, old Korohikati, ah, Jahina, Hina, Hitasha Karahun, Bella Jahinyama, who am Petu Hama. Taha petu hamashi ana khulu sisiki sima ata khate tsai tan oloko teko yana no sibreko sieko teko hitirihu ta khulu bere am petu hama hosala ma khuwa khu petu hama ta khulu sisiki ma kan am agbu kha kwa ku dikhan ma am khuwa hitiko e ta tashan ka sikade a pole denge amike hin ko khuni kha pole piti otama ata e kam tre manana shin tamakhu bere am temo ko dikana gbebu akoma nikute am titun ta tamete alo kwa ntate a qeyi khinono ninqira pelaku sikona ante khate ko kya ko khaya kya kya na teto nam give shin ma thu am petu ham give shin ma no sikisim ama ye ye ama ngiri jo shin te ko cha qae gibe khan cha qae ate ate te kashin het ku ma ku ko ko nyama ko dahi dikhala ere khunu anja ye ye mahambere khu ata dikhana kya
0: ne
2: korofita ta khanme ya tlogwe ta ko maswete kombende go e korofita re
1: korofita he a he ira shuku yo go kwa tsengo di ga an ak e ya ga na hina a shweko shuku yo go kwa tseng ni ta ba tsuno hi ke ma ala nwe ya ga no o fukya ko a ya sheuta ku sha cha o ma a ya tsana kwa ba te kwa tseno a go mo wa go ta hin khwa profita ta kom to khwa ni ya ga ta ma ga no a khwa mo sha no a ma ya no omka no di ma nam kya di ma di khan mo ko di ma tu ki ha ya ga tu ko mo am jwanga mo kom o ka di ma tsi ko mo ko khwa profita ane ata ni ko e khwa mo ko te he a he cha de te me ko debe ya debe no ga khwa mo ko anti ko akitinta profita nga ofu no ya khata ba o shan ke tama kha anta profita kho dele no moko khano khona me moko no he ke kyan moko kho ya ti jwanga kho kwa he a he di khana mo wa kha moko no kute he a he dele no moko kho profita kho anta thani a he anta moko kho
2: chem kha profita kho ta ko maswengo nte swere mate ko mansi kwa makhe khoni na chaki yakae kwe a go engese a tsa tlouka se ya bana hwa tana ata tsa ya tlouka no chamu ati gweti of a jwanga ti am khom kita
1: te tsa go kakwe tse u sha kwe ti ni kha di a ni e u test mane ka ti ni a jika no a ka tsa go kakwe di kwa kha e ne khuli kho ni khom no ne ya khuli kho ne te kwa kwa ha satane poji anjika taiko nata ama jikeusha jara kato kwe tuiko cha ajara jara kwa cha uro kwa te a kainim ajara na heko koji cha kweusha ni kono cha atwa tabi cha kainim kwa tabi te ngano nga heko mbe deokoji deokoji cha kainim kwa no mata cha kainim kwa si kato kona jimiyo kumbe aji cha kweusha ni ti a gana kuka te taiko ato cha uicha waka gama acha anu cha kiyama gube cha wewe gube nanu chakhani twa sika ngu shinome tu he khome chakhani tu he chama de ka ngome muti khom ka ngome he a manu khom shama ya nu nge be ngome chama de ka ngome he tin angu he khuni kara anda cha am twa twa kara nga ta anda te he te kai kwa ka eno ngu kwa he tu ta eno kai kwa ku a he tuta eno taiko tu mana tu iha baibele tu ye kara tsumu pastori ma ham taika di ka taika tsumu pastori ma ham taika di ka taika ta hian tu sika anga eno ti a go re ma ki kwa ku eno ti ta anwa ka ti ka
2: tsandangi ta ko che cha u tsam he ti wo ha jao ka ng he no tsam si cha ta ma te ma ta he ti a si kha chi ng mo ni go go ji a kha tu tsun khwen ta ma te ke ta ti o hi oro tsam tsa usa ke eng ka wa ngono ti dangi e te kha

Okay, tatu iten aung kwena uchan ma amate ko mate mate ya ui re kwa hanse ko ta oma oka tia ta de ha uwa kwa te siani bonga tate ye kwe ma ko ta ya ha ya kheri kheri ngama. No tamme temono yalfo ek am tahin yo kheri 50 gum 50 minute kwa zi a se ko ta ngya kara kwa ha te atana aka de tin gum tin ha minute kwa zi beresana ha ya ngayku. Tuha ko tau tek eja darana klama ko ha ya te u khari ka tamse ya ten te ko khari ta ting he te u ha ko jing eska te tuha ta te ta ngla kwa te na te ko maha na ta I kara te u ngwe ma ngama yeha ko maha re kara nge u kwena uma te nga ka te te u nge u kwena a tam te set Afrika o ka tu ye di tama kuwa ko tau nga vareha hinse na hin khoje ding ya khwata nga ka te nga kwa khoji a te wo te ya nga mandela da khaji nga a te ya ho ti en kwen shana tukona ka te a a ji a tu je te ya vre kha te hin kan tsa nga o kuri je te ya te te en class na ko ti en ko ta te ye te hin te kha buda stanza mke chana tu te tse ma ko aka se imitlolo tse tse.

Budastanja mchan matea imitlolo ata I karaya ha ya khiri khiri ngi no ti avate te ngiska kien karakanko sa tua ha no ti do te te unga kujite wa kujite unga kwa ha te ki te avasiet aita ti kujite avasiet are ha no te anako akseska dato menyeha kusahi ngi and dato menyeha kwa nte ango kote kwa kwa te FIFA World Cup we. Ava siya mate ki, te kuku jidato mnyeha kaya hinsenta tinji te tamate ava siya kaya. Tama khano kama si kwa na inkweska siya kota kama yalfo e kama kusesa and 5 minutes kwa jiki siya kwa ha. Atante anka te kwa firi gum firi minute brena kwa ngweko. Te ki kharita nga kwa na katoto we nesero na kono kare kha brena kuto we. Kati te kaya kuta ti Marcus Jetembo.